0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong lawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: May vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutunong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Ataka, iskun pa.
4: Ang iyong baon ng kwenta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mami sa...
4: Uy, ang iyong vitamins, nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Nasa ha, kaya kuha, okay? Yaro. Niya, tignan sa kanilang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na ng tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santong Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Mwino sa gani ko ini.
5: Santong Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel.
7: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay 9, Malabalas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Two-in-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
8: XFM.
3: Mga katupa, exciting!
6: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.

0: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit. Nawala ka lang akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.

curtain, anxious to close. So thanks

0: professor, isa ka pedikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamik na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Kanya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man ang duty. Mako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Kanya, mamular ba? Mato nga ng balaka ko kay Bastion. Mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o gubay pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.

0: tuwing nasakit akong kalawasan, sir, murag action po panakit akong mga joints.
1: Dali na sa pagpalinturahon.
0: Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3, nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan.
1: Di na kayo nagkasakit-sakit.
0: Nami sa firme na akong tulog. Jubay kayo na, sir, tagamatanaw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tornyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tornyo palangit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, Miss. Yeah!
2: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa niyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sumama.
7: Santan Plus Herbal Soap.
5: Manamigin!
7: Santan Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatutikin. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog din so, nakalakaw ko. Grabe kay Pictibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain.
6: Symptoms persist. Sister Doctor.
7: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
8: Mga katupa, exciting!
9: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: XFM.
1: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha kadlaw, tulog kadlaw, murumag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, nagina kong layan ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun ka ni. Kaya nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Bago ko ato sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron lindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Kabinker. Pasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko din yun. Yung Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
16: symptoms persist, call your doctor.
17: Mabalik sa mga butika. Ang mga produkto sa Yes to Health, mabalik sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
18: Mga katupa, exciting!
0: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: ang natunungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulat po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Bacchia, nasiyot akong bumol, piging nasiyot. Nung ako mabumol, binom ako Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo-kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nispalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha, kay patamis ani, stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadakong ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, musta na ka dyan sa abroad?
11: Nagpadako nilang pambagika sa Midas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa daling tapkan o mga sakit, sama sa upo o stick o ano kilanan.
10: Ikaw po, pag

0: vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuhan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3

0: juice dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
2: Janelle, naako'y exciting na discovery. Pampakusog!
3: Pampakusog? Wala ko ng kinanglan, anak preoy.
2: Istorya eh. Lamey pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
3: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang ni bawan ko na astig o pang long lasting.
2: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
3: Wala o halagid ka pe oy. Karon pa ka na ay balong. Turbo lang ang malakas.
0: Food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
9: System pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa System Pain. Kay ikatulon na akong inom nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
11: Mga katupa, exciting!
0: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: paringlode. Grabias damgo na ko paringlode, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare?
0: Paringlode, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubog juga, yung hubuga. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting! Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Lawal, watak-tak na lobalaw. Nako yung gibato nga pagpanakit sa akong pangko o oblog ng ko. Pahal pagod, matabato ko gusto ng lipon. Ito nga, nakabingog ko na radyo ang mga pagpapagod. Nga, batong makinaan na atong lula. Ako ni pangit ko, akong gisistuman, akong giminto, napaharot yung buwat ng staff, akong nabantawa. Nga nawala man ang itong pagpapit sa akong pangko, gobli kong lipon. Basang salamat pa, pangkong pagpagod. Mga paruha o gibato sa ako. Tustingin ninyo ng pangkong pagpagod. Basang paruha na ako, baangay sa maani. Ako doon si Jonathan Lawal, pangkong pagpagod.
2: Zanton Plus Gold, papak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tulog sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Jeremy Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gariklamo sa nasa kahalap, panantaw, pagpabili nga mawasko o malinaw ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatag o mas sintaw ang ako panantaw sa tandaan na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumanda ko Premium D3, sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
10: Purma dagani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
10: Turbo?
9: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Ah. Turbo.
2: Turbo. Yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
13: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Kabata!
14: Pani mo? Nanguyab na ka? Exciting?
15: Mga katupa, exciting!
4: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: Adhana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Nina Kakeneyo, bilis na sa rinyo yung sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog. Ako, kayo, may magkakatulog yung bayo. Huwag magkamatulog. Kung dugan na sa kagbali katulog. Manatili ka, tulog na din kung makatulog bayo ang tao niya. Maayo akong tulog. Magbango na gugo. Kaniya to, bilis man. Masamag, inang sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagi bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diri yo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
3: Bahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Salzon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamali
3: na all-in-one sa pre-

0: Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagod ko nilang bayot.
2: Sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katak. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?

0: XFM.
1: Usa galaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naala mo'y mga bagong brief. Oh, naala mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Balikan Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
2: Exciting! This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Oh,

0: Ay, master.
1: Oyo sa man, kap.
0: Laro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga, nawong kong unggoy.
1: Dili, kap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa tabaho. Wala man siyang negative effects, swabe gain. Kamutol, testingin mo lang, kampiyon ni Jan Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Hala, happy taong junting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Ano

0: Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Sai, Sumalaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Ang kami na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Oy, nalong gamugot mo na yung mong dagway.
3: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
2: Ano man?
3: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuunak kong kutu-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 User.

0: Bali sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin, feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Stong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan! Unsay kalahian? Sa una o karon?
2: Ingon, ani na siya, Kapitan. Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay?
2: Karon, Kapitan, wala ton sa muda ko ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
4: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy? Nanawag alik ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
4: Lagi? Taman rako sa ibog, ani. Wapak kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, marato na kaayo ni oy. Sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Isitaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
6: Zaton Plus Gold users, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
8: Kung inom na ako, tulog ka pa.
7: Kaya kapunakit man itong ako.
8: Juliet, oh, hindi ko ka ano.
7: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati gan. San itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit gan yung marag nag-usos di sa akong tiis. Dere?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan. Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag-Zaton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zaton Plus Herbal Oil.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nakoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulunan na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
3: Nangita ka ba o photography services nga barato, pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
4: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagina sa...
5: Hala, happy taong Junte. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsa nga adik to?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Walag yun?
6: Oo, naapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag.

0: Nalisa sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangunta na siya sa doktor. O, dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangunta na, Dok?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Antika Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap, adunay glutaconje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutaconje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa pressure!

0: vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Maxaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Pamino sa radyo o balita sa TV aron masayod sa lakat sa panahon lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sola! Pugi kayo yab! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
6: Wow!
5: Naapagi ko yung yam! Lison po, nagmamayot ko! Ayun, suman mo niya! Masuman mo niya! 150 lang o init pa! Ipahit na kayo, suman! Oo, oh, oo, oh, oo! Oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre! Oh. 150 lang, 150!
7: Mga katupa!

0: Marika-marika, mag-study ta. Mag-exam naman, Demo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: XFM.
1: XFM.
2: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
3: Ang bata rin mo. Dahil kagyo ko. Pero sige. Ano ang bitaw na ito? Kung sepadol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang gudkugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ahay. Ang bata rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Maka high blood kagad. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako ug hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha ug haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatid sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong pagminaw. Niya mo ragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Eh, exciting!
9: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka Turbo Food Supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Food Supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for me. Mapalit sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwas ang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
12: Girl, naunsa naman ka, oy? Mga naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
13: Ahay, Moni laay karon. Basta ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
12: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
13: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
12: Girl, barato na kaayo ni, oy. Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok.

0: pagsabok na paratura?
1: Yes, girl, oi! Paratura sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buho. Ayaw pa ulahi, bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
7: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Sa XFM.
9: Matay, ako, sultihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
8: Kumaminaw ka sa XFM.
9: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba'n pipite? Ay, hindi ka atras pisi? Ah, may pemuligin.

0: man, kapitan.
1: Tago-tago kay. Na imuhang teacher ning absent ra ba ka?
0: Kapitan, tago pod. Ako ang ginan ni absent ko.
1: Kaya nga naman.
0: Alangan, ako man inan, namatay na ka.

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyot akong bumog, piging nasiyot. Nang ako mabungog. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kanyero, nagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: May vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: siya buhok ka ng bata, aoy! Nakahugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, sanag-samag ba? Nakahugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, siya buhok ka ng nanapuling bata na sa mukan ba? Ay, on siya man! Sa mukan niyo mo doon, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na po? Oh, na! Nga naman!
2: Kami po! Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Zato Plus Gold User. Atong paminawon.
6: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, thank you, Mami Gold, sir. Hindi ba akong binulan niya dugo? Bugo na po, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santong Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakik na ko nga. Adunay, alibiyo akong pamati. Unya, lukmal ba akong menstruation?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kini na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na aba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Tagabukidnon sa kamikani ko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintin. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo. Katon-katon o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kada adlaw yun kong nalaga-take o premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavowasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na ang matagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap.
13: Gamit na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
1: Hala, happy na akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
16: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Ano man, unsa na adik to?
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
16: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Sa lahat kayo dahi ha? Mawag ko na ko karoon sa Mami's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede namin yung i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
17: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naing prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling ako gituyan nga mga pulong, ako ginapagatulong. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko himutan diha isip City Councilor. Kung ako maling kamot, nilipid na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
16: Paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mokonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Ay, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting.
20: XFM.

0: panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, magdrive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Kanya, Permi Mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Kanya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion. Mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay. Kaya wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Kailangan ka sakit akong kalawasan, sir, niya. Kung nag-action po panakit ako mga joints, dali rin sa pagpalimturahon, kaya sukad nga gatumbar na ko, Premium D3, nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagkasakit-sakit, nami sa firme yung itong tulog, jubay kayo na sir, tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tornyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tornyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sigayon na ako na, Miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumasabi.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Manami gis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay ka sa

0: partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilanduka Street, Barangay Ruben, Malaybela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: In-one na serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Say Yes to Health, Mapalitsa, Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
3: Aron malipayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Sa XFM.
5: Sa una, wag isulod lang akong pitaka. Sukad nga namin akong XFM, daghan lang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?

0: sa'y kalahian, sa una o karon.
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyapan tayon.
0: O niya, karon.
1: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting!
2: XFM.
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si GR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, testingin la.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker na si Jeep Kasubawan. Isip ko sa kasiklis, firmgid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bibigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang Premium D3? Kaya namatikdan ako, nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, magkikita ko ten.
9: Bilin lagi.
8: Karit man lang nausap ang imo na-una, uy. Dili man na maong atong sabot. Nausap man ka.
9: Sa mga ka, uy.
8: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Usa man gyud.
8: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
2: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
3: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang manitay, ipakita sa...
4: Hala, happy taong Junte, pero saan man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, usay na addicto.
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
6: Ang virus ng rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat ng wasura ang stray dogs o laaw ng mga iro. Be a responsible pet owner. Huki ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Mauna dia, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
9: Exciting!
7: XFM.
10: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajod mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. Og labada. Padre.
2: Exciting.
3: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa atong rins bitaw, nga ay mga bubong nga kabuong nga rin ako koko sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nilayin na siya, magkanehene siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, minut siya,
3: kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong ana, ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipan. Ako, dili man jud

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagid ka. Doon na kinig glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit. The all-in-one sa pressure.

0: isang taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po ni kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Mayong adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong ginuyan nga mga pulong, ako ginang pagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong kibutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
2: Sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Oy par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga! Karon mudaga na pod, sukan kaniadto, sayang saat. Hoy, wagoy na to man.

0: Ako ako si Jubilin, ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og greeter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako diya si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
2: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bigyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Lex Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Lex Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Lex, slay ang ka epektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsigig halubin mo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus mo. Kung pabigid ko na tumar sa Premio D3, aron sigurado protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premio D3 user, testing ito din.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Isa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, di dyan dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay, sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, undisun kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasayirag. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
8: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok!
10: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
9: Sis, dili na problema, oy? Nanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
10: Lagi, tama na ko sa ibuk, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
9: Girl! Marato na kaayo ni, oy! Parang, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukiton.
10: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
9: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, ngano diri man ka magpagas, permi?
12: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.

0: daw, papuntang pod ko. O shelf yun, save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
1: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, usap mo biya sa inyong panimalay. Dikali ang line connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Om Jepun.
1: Exciting. XFM.

0: sa manang imong pangutana?
1: Unsay, Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang, the boy is running.
0: Kaysa yun, Rana?
1: Si Katobe.
0: Akuan, El Niño, Misotoy.

0: Adhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kasi niyo. Hindi na sa hindi yung sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo din akong tulog. Ato ko eh. Hindi magkakatulog yung bayo. Huwag magkamatulog. Tuduga na sa pagbalik katulog. Hindi malatini ka. Tulid na din ito makatulog bayo ang bao niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na gubro. Kaniya ito bili man. Masama ginang sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dalit lagit bala. Iintagalit mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sazzle Plus Herbal Oil.
4: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sazzle Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahit
4: na all-in-one sa presyo.

0: Magasalad, kamusta? Mayad hapon inyo, Alan. Welcome dun tayo, bagoon pa man ha, oras tao. At ito naman nun, bukid nun na makisayad ke. Kamusta, mayad hapon ho mga sulod na din itibuok lalawigan ta bukid nun. Danukad kinay pagsibya, gikan na din it, 101.7 XFM bukid nun. Daw agkahakiin nyo daan ho Facebook Live ho XFM Bukidnon daw GTV. Yan ay higala no'y kangin ha. Yan na si Gali June Dumala. Daw yan ay isa dumatay man to sparring partner ta. Si GTV, mayad hapon din ikaw GTV.
1: Okay, madagway mahapon mga sulod. Mayad hapon inyo walan. Mayada dalong mahapon lalawigan ta Bukidnon. So 20 ha lungsod daw darwa syurad dini ta probinsya ta Bukidnon. Kumusta mga yeah. Sulod?
0: Pito at tribo. Pito at tribo higaonon talandig matigsalog umayam noon na inipas dumuhan nagkalipatan
1: kit manon.
0: Iguhanon.
1: Gale. Dako la mga dumata lumad dini ta tibo Bukidnon. Yan ay sa higala noy. Gali GTV. Madagway mga hapon tanuyalan.
0: So dumaduma ko, itaman ko ho bagoon pa man oras ta eh. Kay gabi a semana Sabado alas 6 hangtod alas 7 medyo dalawan. Iman to sugod ki alas 5 hangtod alas 6 imedya. So asong pagayad ko sunod ha?
1: Sabado.
0: Domingo un.
1: Domingo. Domingo
0: oh, kay so anay Sabado. So pig-usab ta sa programa ta. Dungkit an paman ang kapaliman. Hual daw ha.
1: Domingo.
0: Asom ko isab alas 4 hangtod alas 5 imedya.
1: Madagway gali daw pa. Adik kayo madalumanan.
0: Adik kayo kadalumanan. Uli ka para mas gali diya tayo inyo
1: lugar. Uli tipado no banu.
0: Atir pulang. O saya gudanan pa.
1: Pa.
0: So kuan agpamanaha ang tamagoday ho mga pamaagi ba. Dako sa makapaliman kini kaysa na iyan mong kutag kung anong tagali sa oras kung kaganoa ay sa mga sulod na mga mag-uuma ba ha taghimlay-himlay di atabalay dan ya, samtang taghimlay-himlay si dan paliliman si dan ho radyo so mas mas kuang gali sa alas 4 hangtod alas 5 imidya di ba
1: so malo siya
0: tagpaharay-haray ba gikan ho. Huda man trabaho tayong kali kay Domingo man, di ba?
1: Domingo.
0: So, himlay-himlay.
1: Relax. Samtang tag-relax, maha rin tayo mga programa.
0: Paliman si Dan tayo programa ta.
1: Sabi din mga silpon, maka-aha si Dan yung live.
0: Hari tayo gali kalipatan ha. So, tag-aha ka nito live. Hari ka kalipat ho pag-like. Like. Comment daw pag-share gali. Naka-kuan naka-live. Naka-live mo na sa ikaw gali ha. Kuan gali.
1: Live na
0: eh. Gali palayo, gatay ka na gali. Agkauman.
1: Hindi pa kauman ko. Kuhan gali.
0: Adik ko gali. Adik ko pa agka. Kuhan gali ha. Kamed ka, pagkatuong katayan. So, kung tag-aha, adik ko lang din agkalipat. Pag like, comment, no pag share. Ayawaan sa mga importante hisgutanan tao. Bahin ho pagpaligon ho tribo. Dini ta lalawigan ta Bukidnon pinanguluhan o IPMR ta dini ta probinsya si IPMR Renato Dato Makayuba Renato Sambungan gali nagpabuton ta makauma iman di ba
1: pabuton ta gali
0: so pasumig sabot ka umang get kag sabot ka
1: man makaumay magalugay
0: ta saya programa ta gali ba pigtuyo ay pigtuyo para ha sa mga kalambuan opisina dun hula misa gali ay PMR ta dini ta lalawigan ta Bukidnon na maaha dan dun Facebook daw makapalima daan si dano radyo ko ino sa mga
1: kalihukan
0: mga kalihukan
1: mga programa
0: ay tay semana. So, do para matun ano ko ino sa mga programa. Malilimang ka dun tay programa. Matagal daw na hi Domingo. Alas 4 kay asam ko isa ba Domingo
1: alas 4
0: hangtod alas 5 imidya. Dayon mangali kalit ko. hindi ko doon agpakakuan ba? Hindi ko doon pakaayon. Yaw doon ki. Yung gali, kamustahan tanay gali sa mga barangay opisyalis. Ta Agosto on imang gali, sunod ta ay September yan.
1: Ay, happy tong gali sa
0: nako.
1: Bono sa pamat.
0: So kabibo on imang to gali sa mga
1: binita
0: barangay. Kabibo on si dang gali. Imang sulpulan, di ba? Amin an pamantay gali, di magpasimasimaha. Yan mong gali ikabibo tayo barangay kay kuan ba? Mga parin tidak mongon.
1: Alo sa kada dun barangay ni duduma
0: na sa taga. Oh, ayo din ta kanit apir pulangi di ni dapita may apir tagulwan. Alos mga parin tidak sa taon na yan niya. Na ko barangay eleksyon.
1: Ayuwa.
0: Ayuwa si dang kolega. Bibo. O kamustahan ta si dan? Kamustahan ta?
1: Agalon ta dan din ta probinsya ta Bukidnon gali.
0: Oo.
1: Madagway ang mahapon na pagtahon ta tayo amangon ta rin sa probinsya ta Bukidnon na dato sa Lakawan, Gobernur O'Neil Roque. Madagway mahapon diyan ta ikaw, Gup, duma sa mga board member. Hindi ta lalawigan ta Bukidnon. Pinanguluhan o Vice Gobernador tawa dato, board member, Vice Gup.
0: Vice Gup. Live kinyo. So, maayaw
1: hapon. Dagway, daluman
0: dyan. Pagkuan ta na eh, panimbaya ta na idaan ho, congressman ta din ita second distrito.
1: Segundo distrito.
0: Oo, si congressman Jan Flores, maya da hapon inyo. Da, siyempre din ta Malaybalay, halit ta kalipatan sa mayor ta din idaan ta siyudad ta Malaybalay.
1: Dato, makabugwas sa mayor, Attorney G. Warren
0: Pabiliaran. Mayada kuan mayada aldaw inyo alan
1: aldaw daluman ang
0: hapit ang mandaya ka daluman
1: hapit ang nagkasok ilo
0: hapit ang nagkasok siyempre
1: sa BC mayor daw mga councilor ta pinanguluhan no
0: sampulo ayan
1: councilor
0: oo councilor basta siyudad ay gali sampulo
1: lungsod
0: lungsod
1: baso
0: pito kuwalo
1: Masa
0: malu ngigaling-ngaling.
1: Malu ngabiyaw mga balita din ta. Mga municipal IPMR tadi din ta Bukidnon, mga tribal chieftain, mga limubungan, mga bae, mga dato, madagway ha, mahapon ta inyo walan. Mga basbasonon taranggal eh. Saya mga basbasonon tayan mga edisyon sumusunod ang mga kaliwatan o yan tag padayon tag pangalima tayo na kultura daw tradisyon tayo din ita Bukidnon.
0: So gali tayo hapon dakal sa isgutanan tayo man amin tayo nakaandam din idaan gali ang mga kasayuran bahin ho mga ipanaunoy tayo ha simana. So samtang tagpaabuton tagali sa IPMR ta dini ta lalawigan ta o IPMR ta dini ta probinsya kadini man so samtang tagpaabuton tagali ino sa mga hisgutanan ta so nakahan ay dun tayang gali
1: Agosto man ay gali
0: Agosto dos
1: basahan taon na gali sa alan na nahimu hidato makayuba kaya ha minagi ha Hulyo
0: alam
1: mga nangahipanaw din mga bako nagbasahon gali
0: eh apil ano tayong gali sa pizza pizza ko kagano nahitabo okay. Sige gali
1: sa una gabi ha July 6 mid-attend ho Monday convocation sa Agalon ta eh dinta
0: Amangal
1: ta dinta probinsya ta Bukidnon na Jata Folk Arts Monday convocation ng mga alan ng mga empleyado dinta probinsya ta Bukidnon gali July 6 sa ikaduha July 7 amin impaygayo na consultative meeting ay sa dato makayuba daw luma sa provincial governor ta gali para tayo mga programa o project kabahin no IP ISIS din ita probinsya ta Bukidnon nais good tandaan nun tayo gali so mga proyekto para o tribo ito din ay kung ikagiyon sa mga programa doon basi ko kanini man si dato para ma-size din naman daw sa ikatulo yan ay sa July 7 yapon naka-attend si dato ho regular session ika 53 mangida regular session da negale ida ta ISP. July 7 pagka July 8 migpaygayon sa migpaygayon no consultative meeting duma sa mga barangay chieftain ida imbayaw pinanguluhan ni Pai Erlinda Bunye duma sa CSWD DSWD office personnel para ho pagpa to na ha programa ha pamana gali DSWD tayo maabot sa mga bulan
0: mga livelihood dyan livelihood dyan
1: so maghimo sila no consultative meeting July 10 migatin ho panlitob daw tampuda sa nainaitabo dyan galita sityo Mahayag St. Peter Malaybalay City. So gabi ay July 10 na napungahan na yung problema gali nasulbad pinagi ho panagsabuwa o mataga panik duma sa mga pirsa ho kasundaluan tao daw mga sakop tao diya ta sityo Mahayag barangay St. Peter. So July 6 July 13 so nakatin ho opening program, 6th Provincial Rescue Olympics di atas Centennial Street. Nakapin si Dato, makayuba gali. So, para tayo mga Olympics o mga rescue din ito probinsya at Bukidnon.
0: Di atas Pukarts.
1: Di atas Pukarts. July 14, nakatin Japon si Dato o Committee Meeting on Laws, Justice and Human Rights Committee on Ways and Means di atas Conference Hall. So ika siyam yan ay sa konsulta July 16 naka-participate naka-appeal nakalangka si Dato Makayuba yata sityo San Vicente Esperanza Gusan de Resor so anak pangamol
0: kaamulan
1: so, kaamulan so naka-umag yapon sa si Dato Makayuba yata kuan
0: kaamulan ang galay o haapat ha probinsya dinita Mindanao.
1: Then sa ika sampulo consultative meeting duma sa mga tribal chieftain daw mga dato regarding taya cyber level involving student in the one mga problema igale imig consultative diata opisina para pag-iskut ya mga problema. Then sa ika 12 kandak naka-facilitate sa Dato Makayuba ho monthly and municipal chieftain IPMR meeting ja sana di tagarden the garden
0: the garden
1: then July 17 ayan na gali sa isgutanan te man gali ka dalumani gali kaya pag-attend di Dato Makayuba validation daw selection ho municipal IPMR ja ta Manolo Fortich wa Bukidnon. Yan ay mga isgutanan tayo manggali. Dumay sa Cortesicol jata Miorta jata Banuata Lantapan para ho ipaygayo na IPS. Jata Talaandi Drive jata Lantapan. So July 18 naka na-invite si Dato ho sa buwaha guest. Tigpamakba, naka-istorya diya.
0: Speaker, gali.
1: Speaker, tigpamakba. Then, kabahin no IPD. Daw, turnover ho tulugan diya ta barangay kalasungay gali.
0: So, yan na yan. Iman to, gali, agisgutan ta.
1: Yan ay isgutan
0: ta. Sa pag-turnover ho, yan ay sa tulugan diya ta barangay kalasungay. Din aga mapaliman dan ko ina sa mensahe.
1: Madako la mensahe di kali.
0: Sige. So mas maaya dayang kali ta para ha matun-an dan ko ina sa isgutan ta iman. Pero para galaya hadi layan sa mga sulod ta taga paliliman kan ito mat programa ta na tagdalit ki kuon ho.
1: Sa buha kanta.
0: Sa buha kanta.
1: Paliriman kayo, kanta ho.
0: Kanta ha, kandin ho.
1: Tribo gaya.
0: Tribo gaya.
1: Binukid gaya. Binukid ha, kanta gali.
0: So, technician.
1: Paliriman kayo.
2: Bukid nun, mag-isayag ni.

0: Sidnot Mag-Society. Mga kalambuan o katikaran sa mga katumaran. Programa gikan sa buhatan ni Bukidnon at PMR Dato Makayuba di nato sumbungan. Bukidnon Mag-Society.
1: The following is paid program. XFM assumes no responsibility for its contact.
2: Alas 5:27 yan sa oras tao ng gihapon tayo programa tao Bukidnon Makisayod kay gihapon ay sigala na ikanginan yan si Galijun Dumala daw si Galia GTV. So kamusta maya da hapon ho tag-aha ganit Facebook Live na aga panahon ko pa din tayo gali kanakalita adik ko magkabasa gali diyan ta kung ang gali
3: okay.
2: Lipatan ko sa antipara ko gali
3: okay. Ang tagway sige. Talaman mga sulod steady sa tagpa shout out gali mayong kahaponon sa inyo Brad o sa naminaw sa XFM mayad kahaponon mga barad si Maribel Cabanyas Iskat. Managway ha,
2: managway hapon niya.
3: Hapon o dalaman ang magiliman ta lasing komedyan man.
2: Medyo aga baguhan kay ba guys sa programa ta gabi semana.
3: Alas 6
2: painan alas 7 imay media iman to alas 5 kisugod. Sa to pa aga pa nga kay donkey pa ho alas 6 imedya. Pero asam ko isa ba Domingo. So alas 4 kay atras kay ha.
3: Atras kay ba ta oras.
2: Kung ka oras so donkey alas 4 anto alas 5 imedya. So kuan ko adik kau aga padae
3: adik kau kabulong ta ay
2: adik kau aga padae tag paliliman don tay ha programa ta kay yan na eh mga aga paliman din tay sa mga kasayuran bahin kalambuan
3: mga informasyon
2: tribo ta dini ta lalawigan ta Bukidnon ha pinaagi ano opisina ho board member ta rin ita lalawigan Bukidnon IPMR Dato Rinato Makayuba Rinato Sumbungan. May dahapon ikaw din Dato ha?
3: Madagway so, ang mahapon din.
2: Salamat kay gihapon kay Dato kay kukuna yan ay sa programa din gali. Adi kay makapinuo doon tayo si Bian ta.
3: Wala kay man tayo makapinuo gani.
2: Din ita 101.7 XFM Bukidnon. Yes. So may dahapon. So gali amin taman doon tayo na basta nang ka-oras pag gali. Hey, ino sa oras?
3: Alas 5:33.
2: So, alas 6 imidya kay gali. Amin pa. Nang ka-oras.
3: Okay.
2: So, iman to gali.
3: Ipahata ko nuna gali sa tabua video. Sana itabo gabi diya ta kwan pakig-istorya yung Dato Makayuba. So, na impaygayon na validation daw, selection. O municipal IP Marjata.
2: So, video ay.
3: Video ka lang sa kanta. Jata Manolo Fortich.
2: Kaya para bagali ha. Ayawa sa hada doon o radyo tagpaliman. Adik na naman mananay maaha.
3: Ay, dahil maha.
2: Ba, ipasabot na lang. Ha? Ipasabot na lang gali kung ino sa tago o video pagkapangatay. Di ba? So, yan na gali. Diyat Manolo Fortich bukid nun. Nahitabok kagano nga yan ha.
3: Doon gabi ha, pag gali, July 17 gali.
2: Ah, okay.
3: 26 day.
2: 26?
3: July 27.
2: So, technician, palihog. Palihog ko.
4: Mga pilihig ka sa katanggalan. Mga pilihig ka sa matagalan ito. Kaya ito sa pilihog. Sa mga daw. Kami kagulong kay kada-ano kaya sa lumang hindi ang kabalay, no? Kada-ano, kada-ano! Ayaw! Panginoon, pinag-pinag! Kagulong na naman, at imag kita manurok. Maulong kaya! Hindi Thank you. Ini yang

0: ho
1: validation daw.
0: Ah, validation.
1: Daw selection ho municipal IP
0: Marte. Mm-hmm.
1: De gale, congrats ta diay. Congrats ta sa bag-o municipal IP Marte ta alamahan ta Manolo Cortez. Si Dato Amay Iwag El Franco Linsahay.
0: Mm-hmm.
1: Yan ay nakapinuo nakadaog gabi di gale.
0: Municipal
1: IPMR. Manolo Cortez bukin noon.
0: So congrats.
1: Congrats dato. Madagway ha daloman diyan ta inyo diyan ta Banoa diyan ta Manolo Cortez.
0: Padayon sa
1: pagpangalima ho mga sulod ta ang mga lumad mga tribo diyan ta Manolo Cortez.
0: Daw sa igali pigtambungan na yung mga barangay IPMR daw mga barangay chieftain.
1: Dumadaan gali sa mga kanti, ancestral domain. Mga claimant. So wala ko lang katimo kopila sa claimant gali di agali. Ta Manolo Cortez dali kada maminawa. Ato nga mensahe dato na dito kay mo.
0: So sakto ang sa kagihi dato gali ha. Sa iya pangatangdanan responsibilidad ay
1: responsibilidad kali
0: kana lang
1: paayahay lang
0: dato IPMR tribal chieftain gali responsibilidad ho mga kaatatawan ha mga tumindok diyan ta Manolo Cortez Bukidnon. So kinahanglan daan gali ay kinahanglan na sa mga IPMR ta maton andang gayo daan ko ino sa mga angay ha, buhatan dan doon o tagsa-tagsa ha, mga barangay dan, di ba? Nahinumdumang ko gabi, pigisgutan ta gabi ha, agya si mana. Amin mga IPM, ara huda dan budget ya, ta barangay, ta huda man si dan makapasa pa ho. Yan na eh sa, paano?
1: 5 years, di ba?
0: Huda dan si dan, di ba? So inoon, pagka-budget nila, bigalay ko, huda.
1: Huda mga resolusyon. So dapat, maghimo kayo doon mga resolusyon, mga request para ha, maka pauwi yata mayor, gobernur, para mailahan mo budget. Doon o barangay dan, mga kapitan.
0: So,
1: dapat mag-ubay siya doon mga kapitan. Tumuon dan sa mga plano, inus kaya rano tribo, yan din, uwitan dan, jaki kapitan, para mailahan siya doon mga budget.
0: Saya programa gali, sinuman sa naha, no, ha, mga bisita. Gawas ki IPMR ta din ita province. Gali,
1: sa mig facilitate gaya tayo gali ha programa sa iya pag-validate daw selection kanding gaya NCIP gali. Maragway dahi mahapon ki at NCIP Regional Director ako kwanta din tabukin nun. Si Ronaldo Bayaon, NCIP tao din tabukin nun. Kaya yan gabi diya ta kwan Manolo Cortez para pag-facilitate kaya pighi mo ha selection daw validation o municipal IPMR gali.
0: So, maayad gali. Maayad ayan ang mga impormasyon, kalambuan ayan diyan ta Manolo Cortez Bukidnon. So, napaliman ko dahil gali sa kagihi dato. Yan ay sa Bungkatol, ha, Bulawan daw, nagkatasa, ha, lana. Hindi mo na yung gali masabot ho mga bago at tubo, eh, man.
1: Ay, ito mo sa ikaw doon gali, ha, pag
0: analyze
1: kasabot doon.
0: Sumala gali ho na paliman ko, eh, man. Sa natiman ang kudoong gali na saya Bungkatol ha
1: Bulawan
0: na nagkatasa halana gali na gugma
1: gagaw
0: so gali ko so, i-apply gali hayan ho mataga sa buwa yan ay sa mga lumad huda problema gali huda problema. Yan man na yan sa gugma
1: malinaon hapsay yan ay dagan na nao mga tribo ng Tatibuk Bukidnon kung magpatibabaw sa gugma gagaw para ha malinaw sa pagtimaktaw. Mas madagway gay na malinaw kay daw dagway sa pagkirugat ta wala ta problema taganaw na
0: so wala ta kontra
1: da ta kontra ba ta ko amino kontra gali hindi kagay mo makatiruga gali di sana
0: na yan ay daan gali problema. Sa yan dai daan sa ku amino gug magali na pakapailob di man pakapailob ge na yan ang dahil sa yan sa kalinaw aga batonan tatayan di ba? Ayo agale sa Domingo maniman. Sa igale kada Domingo na agwalian o pare agwalian o pastor ino panuntayan ng mga
1: halaga
0: do halaga do mga bayan.

0: Kaya tagsimba ko sa igual legally paggawas na i-apply, malinaw sa palibot.
1: Malinaw mag-palibot gali. So, ikaw ko nakagali, nakagsimba ka gani ka?
0: Oo, adik kita yung gali ang kapsin.
1: Labi.
0: Kasabuan na malay ang gali ng kasimana.
1: Nagsimba ka ganda ang gali para panalangin ng kiyo magbabay.
0: Ayan. Ayan mong gudanan, importante gali ya. Mailahanta sa iya kaugalingan tabaha mao magbabaya mig yan tagaran ano mig kuang kigit mig effort ay wa gali katimo no amino get pig buhat ta para magahin ano gali sa
1: kasabuhan kasabuhan ang kada semana
0: pero saya labi pagampo adi magede nagkalaag dalaman adi kig tiruga pagpukaw tagali tagampo kaya salamat ta nakagimata pa
1: tipaga dan.
0: Alan nagpasalamatan no magbabaya gali tapig ilahan kay pakandi no kalamag no. Diba halibre
1: paka gayngawa kay paga
0: so nakauma kay lang dentay gali tayan maguna sa gugma gana tagisgutan
1: tumud ka naggagaw
0: gagaw tagisgutan daan ni IPMR ya ta manulo for kids bukinon so sa oras ta iman to gali
1: alas 6:46
0: oh alas 6:46 so
1: alas 5:46
0: Ah?
1: Alas 5:46.
0: So, hindi ako pagkita ni Baloy Galay. Dumahis ko tanan ta pag liko. Hindi ko tanan ta o pag liko ta.
1: Kaliman ka pa ho.
0: Isa. Isa ka music. Music niya. Murag station ID dahil na to. Tignisya no? Maabot na dia. Sige, so balik ta. Liko ko eh. Kumapangay sa lingaw para ang mga sunod na mga lumad din ito lalawigan bukid nun ha.
2: Bukid nun mag-isayag kita.

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: pinakamataas. Each capsule, meron siyang 350 milligram of pure extract of mangosteen, yung mga sand tones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes.
1: Mm-hmm.
0: O yung mangustin, meron siya, di ba mapakla siya?
1: Mm-hmm.
0: Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan,
1: mm-hmm.
0: o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi very high ang kanyang nutritional value. Ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, naku, gumaling yung high blood ko.
1: Mm.
0: Kasi ang hypertension is another nutritional problem. Ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo. Mm-hmm. Diba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold?
1: Mm-hmm.
0: Pwede. Kasi sa lahat ng tao, pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat, Doc, sa explanation ano about sa atin pong mga FDA approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na to, puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga-Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong pag-ibig.

0: Hindi mo subukan mag-Santon Plus Gold. May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang bago.
1: Ako si Carla. Narap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lulito David po ito, 70 years old.
3: Pwedeng-pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustino na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone, hindi lang sa lalaki pati sa babae, no?
2: Mm-hmm.
3: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansehin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take ng Santone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
2: Mm-hmm.
3: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
2: Mm-hmm. At isama nyo na rin ano, yung mga poultry products. Huwag po munang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, oh, ng mga ano, pati isda, Dok, ng mga tilapia, bangus.
3: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
2: Yun.
3: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Mm-hmm. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, mm-hmm, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas ano pa sa 45 days, mm-hmm, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
2: Na-harvest
3: na. Compare mo doon sa mga organic traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone, so nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin.
2: Yun.
3: May mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay, sabi, iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or, mm-hmm, yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
2: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po, uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Makakatulong ito kahit papano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang sapat ano, sa pangangailangan natin na pagkakape. Nakakatulong din po siya in terms of benefits ano, sa pagbabalanse ng hormones sa atin pong pangangatawan.
3: So, kasi meron nga niyan, partner. Meron niyang soybean.
2: Mm-hmm.
3: Na yung soybean ay may isoflavone.
2: Yeah.
3: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansehin yung ating hormone.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So may isoflavone yan, may genistin yan. So itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santone Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata, maganda po yung sangkap na nando sa ating Santone Plus Coffee Mix.
2: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santone Vitamin C? Hindi po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
3: Pag na kayo ay nasa punto na

0: is sipon.
1: Mm.
0: Ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram. Mm. Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day.
1: Mm-hmm.
0: Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukost ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, eh, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na one capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon ubo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niyan, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabayan nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamins like Santon Vitamin C.
1: Sa mga nagkukulang ano ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po mga kaibigan na bitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng sapat na amount ng vitamin C.
0: Kailangan mo din kasi yung collagen eh hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
1: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na merong hypertension, yun yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral ano, blood vessels, diyan na nagkakaroon ng problema doon, ano, sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities. Hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
0: Oh, ayun, tatanong yung iba, bakit nagkukulang yung vitamin C? Eh, mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
1: Yun na nga.
0: Diba? Eh, ang vitamin C is very ano eh, very sensitive yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Especially sa heating process. So kaya nga 'di ba ang vitamin C naturally na sa mga prutas.
1: Mm-hmm.
0: Pero once na niluluto mo na ng todo, eh yung vitamin C, yung absorbability rate niya ay eh, medyo bumababa. Eh kailangan talaga nating kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
1: Mm-hmm.
0: Kaya every day we need to take vitamin C, no exemption. Kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C ang pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto. Ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa atin pong pangangatawan. Because meron tinatawag na synergistic effect ano? Sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. Ha? Doc, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May barab po ako sa ugat. At ako po ay naglalabada 2 times a week. Pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Josie Torres po ito.
0: Hindi naman. Kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barado.
1: Physically active ano, dapat.
0: Dapat physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng anong, exhaustion o sobrang tasking sa yung energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara.
1: Mm-hmm.
0: O kumain ka ng mga pagkaing mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. At mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid mula sa Premium D3. Meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So minsan, nararamdaman natin, parang minsan, mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang mm-hmm. minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung... Kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga bara-bara sa ating pong daloyan ng dugo.
1: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong Premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ang ating pong Premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan. Ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila, content, yung ingredients nila, merong VCO.
0: Mm-mm. Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
1: Mm-hmm.
0: Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kabayan po natin, ha? Kung gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
0: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, tropically, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Mm-hmm. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayumanggi. Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela koreana, diba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling.
1: Mm-hmm.
0: Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel.
1: Mm-hmm.
0: Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Mm-hmm. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman, sobrang nabibilad sa araw.
1: Mm-hmm.
0: Ang gagamitin mong produkto, yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual. Kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Mm-hmm. Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon.
1: Mm-hmm.
0: Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
1: Yun, ha? Yeah, so mga kabayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, kina din sa ating pong Lazada and Shopee. Ano, Doc? Nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga tagapakinig.
0: O siyempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ating mga impormasyon pangkalusugan dahil naniniwala ako, personally, na tama si Ernie Baron, knowledge is power.
1: Yes.
0: Sabihin ko, meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa maagang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong bantay kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakaantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang mga kaibigan na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyong pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pa sa mga nagpapaalam, yung pong lingkod, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adik to.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre kana tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Elyon Shell Mobility Station.
9: XFM.
8: Oras, alas 9 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Mga katropa, XFM!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. May gabi-i. Putahe sa gabi-i na.

love ka ini mo siya ba niya kanang gibuhat na ni mo ang tanan-tanan para mag-work mo together but still pumasok na po sa aming bahay. Pero seryoso no, lisod kayo ngayon na ang kahimtang gani, bika na kung gibuhat na ni mo ang tanan-tanan pero still wala gin mo nag-work together. So ang ending ana is you have to leave each other kahit mahal niyo pa ang isa't isa. Alright. Maayong gabi po sa atong tanan. Welcome po sa itong programa karong gabi una bago kong ligo. Isa pa akong buhok, so sorry kaayo. Welcome sa putahe sa gabi inyo pong makauban hangtod alas 11 karong gabi una na ginusarang Disney Princess Bisaya version. Yes! Ako po si Cinderella, makauban o madungog ninyo sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo nga tuang kaanyag ang akong basa nga buhok. Sa atong official Facebook pages live karon XFM Bukidnon. Live usab sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital and of course official radio radio and Facebook pages sa Radyo Amigo. Mayong gabi po once again sa mga bag-ulang po ni hapon, sa mga bag-ulang naka-realize na maskin paglami ka imuhang sudan pero ang inyong relasyon wala na'y lami, hindi na ikaw. May hapon, nasa deka. May gabi usab sa mga drivers nato karon nga nanginabuhi gihapon o naningkamot na maka-provide para sa ilang mga pamilya. Palakpakan po nato ato ang mga drivers or mga trabahante nato nga gapaningkamot gihapon masing gabi inang dako ga-duty gihapon because they wanna provide the food to the table of their families. May gabi usab sa mga gipong biyaan. Char, gibiyaan na ika. May gabi usab sa mga bag-ulang nag-change yung profile pic. Anong kumustahon mo na sila, Cinderella? Unsa may naana sila, anong kumustahon? Wala lang. Kasi gano'n may agin magkambyo-kambyo yung profile pic, no? Kaya wala yung mga love life. Or di kaya ka nang na-i love life, pero wala na iklaro. So mag-change na yung profile pic. Pwede po nga gi-profile pic na kasauban. Sorry po. Pero seryoso. Okay na ba nga to ang istoryahan karong gabi una, Bibi Jow? Okay na? Yes, okay na. Okay, karong gabi una ha, maghisgot kita sa mga butang-butang. Nadili na gununta dapat hisgutan pero atol lang gihapon uting kayon. O syempre nga to ang programa karong gabi una, hatod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po, Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Panahon karon bi mo raga di na gid maayo no, gaulan, gainit, majority na gaulan-ulan. So basig na akin siya mga bitbit nga mga sakit-sakit. Pangandam bi o panagang gidaan, dapat ang imong immune system ligon pa sa imong relasyon. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Imo ka na siyang ipares, biduhan na siya ha. Imo na siyang ipares. Imo na siyang inumon 3 times a day. Para po sa taang Sir BB question for tonight. Ang ating Sir BB question karong gabi una hatid ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Nabi itong pasudlon, B. Where na you? Oh, dugay man kaya misulod, oy. Asa ha, ako sang hulaton ha. Mabasi nga, maugapan niya kong buhok. Unsa nga kalisod ang imong naagian sa una? Speaking of kalisod, siguro kami man ang last batch siguro no sa mga nagpait sa unang panahon. Diba? Murag ang amuang panahon eh. Sige, usa man ka Cinderella. Eh, sige naman nag-relate sa imong life. Basta tanan siguro nga kaagian ang mong kinabuhi na ako. Murag naan na gina, makitaan na gina ninyo, mabalaan na gina ninyo. Pero sa tinuod lang nyo, pag-abot sa kalisod, diligid ko mo admit nga ka ng dato mi. Eh kung kalisod, naagi amigas ka. Sa ha, ang amigas kayo nagsulod-sulod sa kungkuan. Bad ka. Sulod-sulod ka di ha, wala ka mananghid. Nisulod siya sa kuang-kuan, ako ang heart. Dilidapit sa kong heart, nagkamangkamang ang amigas. Pero bitaw, sa

0: manggod na mo, mga batang 80s or mga batang 90s, kita siguro ang last batch sa mga bata nga naka-experience og kalisod, di ba? Sa unang panahon, wala man tayo sakyanan. Kung naa siguro yung sakyanan, swerte, dato na gid kaayo. No? Sa unang panahon, wala. Kung naa kay bike, dato na pod ka. Wala man gid mi ana sa unang panahon. Uy, kaya nga mo ang kaagiso na magbaklay man gid mi. Mga 3 to 5 kilometers lang naman, lapit-lapit lang. Ha? No? Doon lang kaayo. 3 to 5 kilometers lang naman, gikan sa balay, padung sa eskwilahan. Amo ka na siyang ginabaktas para makaadumi sa eskwilahan. No? Sa una, wala. Kanang uso kay sa una, kanang mag-away-away ang mga grupo-grupo. Oh, dumog-dumog pa sa una, Diyos ko Lord. Grabe naging kayo mga kaagi sa una. Oh, yung inyong mga reaction ha. It really matters to us. Basing ganahan mo nga inyong ipadungog sa to ang mga bibi karon nga naminaw. Ang inyong mga kalisod nga naagian sa unang panahon. I would say sa karong panahon naman, medyo hayahay-hayahay naman po, diba? 0945-443-5869. O pwede po ka mga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. May gabi sa kong manghod, Eljane Adaya. Thank you! May gabi diha si, oy, Ate Divine. Maayong gabi, Ate Divine. Thank you so much. Present kini permanente si Ate Divine kay na naman ni Sheila Loves. O naakaroon sa Valencia, Bukidnon. Siya niyo all kayo. Atong si Lipon ha. O sa mga nasa live karong gabi una, hi kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you. Naadi akaroon sa Hong Kong may gabi imi sa mga OFW po na tong anaminaw sa to ang programa. O nagtanaw sa to ang Facebook live, gisilip atong kaanyag. Thank you. Si Monski Aninyon Corpo all the way from Cebu, maayong gabi po. Ay, kuya. Oy, kuya. Kuya Joseph Estrera. Thank you. Maayong gabi iya. I miss you, ya. Murga, murga, yeah. Balik kaya. Bumalik ka na. Miss ka na namin. May gabi po kay Mommy Josefina Tinambunan, Tinambunan Family. Request ko og ganang bakas ng gabi. Hashtag kikik. Kay bakas ng gabi man. Di ba pag mga kikik o mga wakwak, naamang gina sila yung mga bakas ng gabi. Oy, lahira po. Lahira gid po si Kuya Joseph Estrera. Ay, kay ang mga request ganyan, no? Kaya ka ng mga pang-umpang sa unang panahon. Sherwin Pino, maayang gabi, baby. Agay ka, kuya, wasa daw iyahang buhok.
1: Binot-bot na po.
0: Sa po, yeah. Ang gabi, kuya. Oh, sige, garaigig ko ninyo, ha. Dili man, basahon atong... O, pagani ko... Dibasa na akong comment, karong pagani ko na hakuan. O, ahak ha na siya nagbasa-basa sa iyahang buhok. Nagbasa-basa sa iyang buhok. Naligo man ko gabiing dako. Oh, kabalo mo, nindot kayo maligo sa kagabion. Kaya nga no, tugnaw ang panahon. Pagtulog mo sa, o pagtulog ni mo, lami na kayo ang paminsar. Diba? Hello do sa mga igagaw, si, daghan man kaayo ni, uy. Daghan man kaayo ni, uy. Si Chotimo, Cortez Aninyon, si Alex, si Nina Marie, may gabi kang Abby, kang Annalie, kang Junior, or JR, kay Julito, kay Nashkoy, kay Robert Aninyon, may gabi sa inyong tanan, taod-taori lang kuya, basahon na niya. Huh? May gabi kang Sherwin Pino, thank you so much. Akong naagian, nga kalisod, nga magkaon sa haging sudan miutan. O, school ko baklay lang yun, but now, daghang salamat, Ginoo, imo kong gipatilaon sa kaayo. No? Sa unang panahon, malipay na gid kami nga naami sa haging nga makaon, nga amo lang na siyang ituslo-tuslo sa asin nga na ay sili, solve na kaayo mi. Kung na ay asukar, mas lami kayo ang paminsar, kinay asukar. Maing gabi, tama gid ka, gwapa og mamolds pa. Si Ray ng San Franz. Oh, ikaw ba ni Ray Alinton? Ay, may gabi diha sa inyo ha. Salamat kayo ha. Hello Kang Bahian Labadan Family, Baby Zachary Aiden, si Mama Lucia, Papa Pableo, Igsuon Leoncia. Oh, Leia Pableo, salamat po Kang Leo Labadan. Oy, Christian Alcantara. How are you naman, Pads? Oy? Murag long time no hear from you, Pads ba? Murag yung kag si Lorna Tolentino. Zui! Karaghan na po natong kamukhaan ni Pads. Usahay, pareha na itong naong si Rizaw Ontiveros. Pero na po, si Lorna Tolentino naman po. Eh. Ha? Usahay, inang po tag Angel Luxin. Uy, ginuha ko kayo. Ang mga ginuha eh. Oh, may gabi, Edi, ha, Pads. Kumusta naman ka, Pads? Agay, kuya, ako manoon ang gi-I miss you, kuya. Oh. Kay miss naman gid ka na mo. Yeah, yun. Ay. 80s ba ako, tiyo? 80s ganit, ano? Si Apyong Wong, napasagdan ang kaugalingong lawas. Ha? Ano siya daw? Okay, ko kagayat sa imuhang kuan, Apyong, ah. Si Lon Yuson, hello daw sa inyuhang tanan o sa mga naminaw karon B.E. Hurut. May gabi ipod sa kong Mama Feli Querpon, perminti naminaw. O, gimingaw mo sa imuha. Kevin Balilaon, hello daw po sa mga taga New Bataan. Thank you! Salamat kaayo ha, si Liza, makuha imuhang kaluha. Liza o Risa? Risa Magod? Kabalo muna, alaan ko nila nga pareha daming naong ni Risa Ontiveros. Anyhow. Kagapang ni Risa? Ang gapang man si Risa naman sa demo. Sister ni Kuya na sa ilang frat si Apyong Wong. Ah, mau ba? Thank you! Ang gabi, Apyong. Apyong. Hello na po sa mga members sa Malaybalay Greek Brotherhood Alliance. Thank you! Sa mga fraternity nato all over Malaybalay City, Bukidnon, maayong gabi po sa inyong tanan. O sa mga mag-asawa nga naminaw karon sa toang programang Putahe sa Gabi. I hope you guys are doing well. Dili na magsigig away-away, ha? Normal man doon na mag-away-away, labi na daw uka ng balibaran. Mo ba? Sige. Usually, pag balibaran ka, imuhang asawa, gikapoy na si Zan. Pag ang imuhang panag pod babalibad sa imuhang, gikapoy pod na siya. Kung sa may solusyon, ana Cinderella nga, nindot manunta ka ayaw ka ron. Ang mga rason dyan, nga kanang kapuyon, it's either stress sa trabaho, ga-overthink ang asawa, kay naanay nag-ingon nga, hey, nice to meet you. Nga na. Magkuan, mag-chat-chat sa ubang GC, mag-ingon-ingon og nice to meet you, lami alagi pang... Ma-stress dyan yung mga asawa, ana. Oo. Ma-stress nyo mga asawa, ana. Or ma-stress mo rin yung hangbana pag inyong mga asawa, sige, nag-overthink. Diba? Kapuyon. Pero kung kusog ang ato ang problema, B, simple ragyod ang ato ang tubag, ana. Dapat nindot po ang imong lifestyle, ga-exercise ka, ga-kaon ka, og healthy, og... Kung kusog sa tuhod ang imuhang kinahanglan, aduna kitay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, pwede gid kina siya sa mga babae or even sa mga kalalakihan. Although it says Turbo Man Enhancer, pero pwede siya both lalaki and sa babae. Inumon na siya biha, 30 minutes usa mo maglabing-labing sa imuhang partner, aron mas hayahay, mas dugay, mas gahi gyud, og para masolusyonan ang satisfaction sa matag usa, Turbo Man Enhancer ang tubag.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Daniel, naakoy exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Istorya eh! Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

So bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Fight

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: exciting!
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
0: Exciting!
2: Balikan na to atong kaagi! Balikan na to itong naagian. Aw, oh, balik dikit sa itong programa, biha. Sorry naman. Sa'yo ha, magugut-hugut, uy. Balik kita sa itong programa, karong gabi una ang putahe. Sa gabi, hatod po ka na to. Sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Bi, kapag ka po kanang kape nga inyohang inumon karong gabi una is kanang something na grabe ka isog, unya pagbutulog ninyo, unya paghuman sa inyong duty, magsigagya po ninyo mga mata, ibig sabihin hindi na siya para sa inyo, biha. Ang ninyot nga kape nga inyohang dapat ginainom, unya dili mag-cause og insomnia is Santon Gold Coffee Mix. Naapagigin na siya yung glutathione and collagen, makatabang siya binga muhayag ang atuang pamanit. Aside sa nagkapina ka, natambalan pagigkasi mong mga balatian, muputi pagigka tungod kay once again, na siya yung glutathione and collagen. Og syempre ang atuang kape is halal certified and FDA approved. Mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide. Ilabi na po sa Mercury Drug Stores, naapog kina siya sa The Generics Pharmacy, South Star Drug and Generica Nationwide. Pwede na usab ninyo mapalit sa mga duol na XFM stations sa inyong mga lugar. O, nasa ka lang mo diri, ha? Narami diri sa may second floor sa Talatala Building sa daan ng PhilHealth Office sa Malaybalay City. Oy, sa mga naakaroon hanamino, sila mga tagsatag sa mga panimalay or sa mga radyo sa ilahang sakinan, nagtanaw po sa to ang live main gabi po sa ko ang classmate nila Mino karon all the way from Panabo City.
3: Thank you.
2: Oi Mark Anthony, so mo so sikat mo ni ako ang amo ang do oi do. Main gabi diha do sikat mo kay ka do oi sikat kay ka sa TikTok, sikat kay ka sa Facebook kanang iyahang piano-piano lessons no. Magusto ka mag-video kay unya gusto nimo ka na mga music lang. Ako ang amo ang do amo ang amigo classmate na ako way back nursing college nursing days. May gabi ido, may gabi si Moha Mark Anthony Somoso. Salamat kay si mong pagpamina sa to ang programa Malingaw do sa charot. Sa una do no, ma-remember na to do nga sa una manulong man ta sa una og mga DJ sa Tagum. No, magsuri-suri mi sa una kay ko mamiga na more frustrated DJs man mi sa una. Pero karon do kay ona. Oh, unay na do unay. Oh, may gabi diha do ha. Salamat og sa imong pamilya do. May gabi ipod. Hi kang tiya Narcisa Aninyon, Oviedo nga naminaw permi. Si Tristan Wyatt Gulay, may gabi po. Si Noemi Sael.
3: Thank you.
2: Hello do po sa Hortado family, sa Monte Vista og sa El family sa Nuevo Iloco Mawag. Oy, may gabi po sa mga taga Nuevo Iloco, ilabi na po sa kuang nanay nga naminaw po sa Nuevo Iloco karon. Si Nanay Bebing Mirofuentes.
3: Thank you.
2: Miss you nay. O, sige lang nay, maulit ako diha puhon-puhon. Mag-enjoy na po sa mga tilapia. May gabi din ha, anay gaming.

ko din ha sa mawab no kay ang tubig is unlimited jud kaayo no nya magligo-ligo dai madtong tab. May gabi po kang Mars eh, magali. Salamat kayo, Mars. Mars. Kisa pa maning nagkuan B. Cinderella, ang kagwapa ni mo parehas ni Rosanna Roses. Diyos ko, Lord. Mauwaw mo sa... Lamat ha. May gabi po kang Armand ng Bohol. Uy, unya, B, atangin ninyo taod-taod ang ato ang live putahe confession. Abrihan na to ang ato ang linya ha. Once again, 0945-443-5869. Mo ka na siya to ang number na pwede ninyong tawagan unya kung naamoy mga gustong i-share ng mga problema o mga kasakit sa dughan, mga... basta mo unna. Pero pag kwarta gali, B, ako siguro ang dapat mag-voice out. No, ang problema sa kwarta kay... ako dapat ang mag-problema kay... Samba na, uy nga, pag-ausan man tayo sa inyong mga problema sa kwarta, nga otro, wampo lang ako ang problema. Pag-abot sa kwarta, sa kanang mga kwarta nga problema, bidili ko makatabang ana sa imo. Ha? Siguro pwede ka magduo sa mga lending companies, if you want. Or pwede ka nga mag-loan sa kuan. Ayaw lang sa ako, kaya wakoy katabang ana, kaya isa po na sa ko ang pinakada kong problema karong panahuna. Pero problema ganin na siya sa imuhang dughan, sa imong gugma, unsaon imong pagdiskarte sa iyaha, unsaon imong pagkalimot sa iyaha. Pwede ra gid kaayo biha 0945-443-5869. O pwede pod ka nga mag-message sa tuwa sa itong official Facebook pages. I-search lang ang XFM Bukid nun. Diyan na siya, uy. Ow! Kurbaan sa da? Pero itong skinsa. Kurbaan sa da, uy. Kani akong matamangod sa pikas galiraw. Liraw na siya kaganina pa. Marag na ako'y mga kakakita nga mga dili. Dili na ako dapat makita. Char lang. Manghadlok lagi dahil ni si Cinderella ba? Pero bitaw, bi, uy. Tapasa, bi. No, ato sa ning palutso ni ato ang dula, bi, kay murag, oh, gimingaw na ko. Char. Welcome po sa ito ang putahing egg, scrambled egg. All, unsa naman, pila naman na ito ang jackpot prize, ani? 230 pesos na po ang ito ang jackpot prize for tonight. Para po sa mga makatag na sa tuang naka-scrambled letters sa tuang screen karong gabi una, it's 34 letters. 34 letters. Pauso na po ka ha. 34 letters po ang nasa itong screen karong gabi una. Paligo ko paki-rumble, paki-rumble, paki-scrumble! Gi-scrumbled na sa mo ang bibidyaw kung ikaw ang swerte nga makatag na sa itong gipang eggs, scrambled eggs karong gabi una. Jackpot price is 230 pesos. Hatod ka na to sa ato ang legit og di kalidad nga gasolinahan, ang El Ilion Shell Mobility Station. Kung gusto nimo nga safe ang imong sakyanan, makaabot jud ka sa imong gusto nga destinasyon, safe po ang imong makina, dili dali madaot, unya ang imong maintenance kay makaya-kaya ra gud dili pareha ng uban, no barato tuod ang gasolina pero ang maintenance kay bonggang-bongga, taga-liog, taga-ulo. Mao na siya kay maguba man gud ng inyong gitawag na. Ato murag filter gud sa inyong gasolina, mao nang dapat jud di kalidad og dili basta-basta ang inyong ginatubil. Kinahanglan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung naa ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and of course, diri sa Malaybalay, at bang sa Polymedic, and at bang sa Malaybalay City Hall. Egg scrambled egg! Ah, wala. Dobby, tagnaan ko na siya, Bibi, ang sulod. Sa sulod? Namangod sa screen. Sulod ka karon. Unsay apelido, dili ko magsaba. Hindi ko magsaba sa kong apelido nga naman. Nagplano ka nga imong kambihan ang kong apelido, himuon imong apelido nimo niya pagkaman imo kumbiyaan. Ay na ta. Ay na kay, hindi ko interesado. Okay.
sige na bi tamaan ni bi ato na ni siyang iko ang bi discard na to na bi basta kung naawi mga panahon nga ganahan mo mutag na ha i-text ako ninyo sa 0945-443-5869. Di na ko maglangay pa bino kay kabalo ko nga nagpaabot naman sa tuwang live putahi confession on ya. Pwede mo nga manawag ha, yung magkaulaw. Dayon lang, dayon. Bitaw yung magkaulaw ha. Pwede mo nga manawag unya taod-taod and be one of my guests. You're welcome to talk about your problems on air. Kauba ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Ayaw pang hawa. Oh, kalingkod na plaster na timplahan ng imuang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Itapad na ang imuang asawa kay unya taod-taod. Magsugod na kita sa to ang rated SPG ng programa dito sa XFM Network Philippines, ang Putahe Confession.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskunta.
10: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kaya kong kuhaon, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
16: Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Ayaw! Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawa! O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

Welcome po sa Live Putahe Confession. Kini na ang panahon B kung pwede kanang makapagawas ka sa mga gipang bati din ha. Di na nimo ilaong bloom. Dili na nimo taguan kay delikado ug magsakit ang imong dughan. Pwede kini mong tawagan sa 0945-443-5869. Isabe. Akong gihinayan ng sakit sa dalunggan. It's a ha, di pa ko ing anak kumbinsido. O, kanan na lang. O, okay na na. Laban day. Sige. Bitaw ha, atong balikon na ito ang number 0945-443-5869. O, pwede po kamo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga live karon. Ay, yung pansin akong buhok kay basa. Mo na kay ligo pag gabi iawa lugi kay mauga. Miresi. Oy, may gabi po. Kinsay nagkantaan ng bagong version nga imong gitukar karon asa man dito nga puro man to bisaya. Si Tristan Wyatt Gulay, maayong gabi po. Si Glenn Tumakin watching and listening to radio. Si Glenn from Poblacion, Cordova, Cebu. Thank you! May gabi po si Marlo Lovegood. May gabi po kang Jobert daw nga. Chickboy daw ka ay. Sige na. Yahabit ng life. Oy, sudan, suka, may chilis, lipay na, may bulad. Ooh! Oo, me. Ako po bitaw sa una, malipay na ako. Kana ganing giprituhan sa bulad nga goodbye my head. Kanain mo na kung isudan sa kanon, malipay na kay ko, Ana. Lami na kaya kong kaon, Ana. Mura ba daw kag... Junjun ng Cebu? Mura bitaw kag si Rosana Roses. Dako, sad ako, akong... Unsa ni? But lang po, Jun. Mabalaan na nato na, Jun, kung ipakita ni mo dako bagid ng imuhang pagmahal. Hello, naminaw, sabi ni, ningaw naman ko sa, gimingaw naman ko sa imo. Tarungan ninyo yung mga text ba? Gimingaw na daw sa tuwa si Francis ng Prosperidad. May gabi, Franz. Dili ko matugan sa imong apelido. Gusto unta ako mutanaw sa Facebook ni mo kay, na ako'y touchscreen nga cellphone. O magtuon ko ayaw lang kalain kay di man ko mag-text ni mo kada adlaw. Dili gyapon pwede. O, dili ko pasensya na kayo ha. Dili ko nagapanghatag sa kong personal informations. Especially sa kong personal nga number kay kabalo ko. Kaya niyo mga sad, inyong kipo ng pambabalion. Si Sammy Dadula, all the way from Panabo, Davao del Norte. Thank you! Ang gabi, Sam. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live, Sam. Uy, pwede na mong manawag ha. Itong balik ko ng number 0945-443-5869. May gabi po sa ko ang friend ni Namino karon ako BFF diya sa Tagum City. May gabi BFF Rudy Sala. Amo ang BFF po din ha sa may asa gay ni sa may Santo Tomas si Besh. May gabi Besh Harold Garcia Ramirez si BFF na mo Luis may kagayan dagang kami BFF guys. May gabi isa ko ang BFF diha si Maya sa Maya. Sige, ito dapat yung si Dio gani sa El Salvador. May gabi i friend Nicolo Anitan Salvador. Thank you. May gabi diha, salamat kasi muhang pagpaminaw. Glenn Tumakin, thank you so much. Ato ning tubagon pero tapos sa ako sa ning i-connect ha kay dili ko sure i-connected naman di ay. Ala gi decline. Wala, okay na natubag na. Hello mayong gabi. Hello po, mayong gabi. Hello? Kusigi siguro mong tingog ka, may B? Ha, di maklaro man. Franz, dili kita ka madungog. Wait lang ha. Dali lang. Dili kita ka madungog, Franz. Dili ka maklaro. Tawagin ko balik, Franz. Di siya maklaro, Franz. Sorry kay Franz, ha? Paningkamutan na gina ko nga kusog ang ato ang musika dali, ato ang radyo dali kay para madungog tika, pero di giti ka madungog. Hello from studio! Thank you! Laman kayo, friend. Nicole Anitan Salvador. Ay, sa ipunan. Ay, sorry.

0: sama anak-anak gue bilang.
1: Wala. Wala na mo, wala na mo kahin, wala na mo kahinom duman.
0: Ikaw na kuno ni nila, ni add ko na ni.
1: Ha? Gadti ka?
0: Add ko na. O pagti ka 20 July.
1: Ako nag-add mo?
0: Ako, ako ba ako?
1: Oh, ikaw nag-add sa ako.
0: Oh. Ang gaya ko niyo mo.
1: Awo. Ka kita. Ha? O si pangalan gani?
0: EJ.
1: Ah, si EJ. Mayang gabi, EJ. Unsa man ako ang malagad sa imo haron, G?
0: Ayun, kuwala eh. Ayun, mata eh.
1: Ha? Ay,
0: tambalan. Halang kayong mata, wag.
1: Anong halang mo na imong mata? Sige, sige.

0: kang cellphone
1: Parehas
0: cellphone
1: sila, lokas man na.
0: Sige siguro kang cellphone cellphone G.
1: Wala. Ano yung cellphone? Yung ba ang cellphone?
0: G, kanang, tapos sa G ha. Naka-headset ka?
1: Ha?
0: Naka-headset ka?
1: Wala.
0: Hindi na ako maklaro yung mong tingong. G, mura kagakaon ng cellphone.
1: Oo.
0: Lagi. Mura ginakaon yung mura ginakaon yung mong cellphone. Kita ka masabtan.
1: Ito, ano yung makaon na po. Mata.
0: Lagi.
1: Ano yung maklaro mo na? Lungol yung mong tingong.
0: Ala ji oy mo ulo man sita mo kon ani ji pero sa tinuod lang maglisod kog sabot sa imong tingog kay kanang murag gid siya kanang gakaog cellphone ji sorry ji pwede ni mo i-try do i-speaker ji kung magkasinabot
1: ta ji kami speaker kami na speaker na
0: ah naka speaker na ka dawg ji ah murag maglisod jud kog sabot imo ji sige kisa may gusto ni mong i-greet ji
1: ako greet lang ko sa kanina katubag o sa mga klinya din, mga nangatog, mga tanod, nangatog.
0: Kinsa pa, ma'am?
1: Sa akong kagalingon.
0: Hindi mo kagalingon?
1: Mm-hmm.
0: Kumusta naman yung kagalingon, G?
1: Pero i-add ko, ay i-ask ko yan.
0: Akong i-check ko niya, G, ha, kay, ang akong,
1: sa 20 mo po, ano man ka?
0: Ayaw sig kasuko, kay, dili ko ga-online.
1: Luna, ka nang, ako sa koy, ka nang, yan naman ka na ko nga, isa'y lag-add na ko, balik, yan naman ka to, ito sa 19 to.
0: Ay, dili, anak ko sa imo, i-add, ako ang i-add o balik, kaya wala ko kabalo sa imong account.
1: Hindi, basta hindi.
0: Wala, daghang kay EJ na unsa ka.
1: Bilyana ba? Bilyana ang kwan, bilyana.
0: Ikaw na i-add sa ko, AJ, kaya magkabuang pa kung pangita ni mo, AJ. Busy kaya kung kinabuhi, AJ.
1: EJ, bilyana lang yun.
0: Ikaw na lagi add na ako, AJ. Ikaw ra.
1: Lama lang yun. Ano naman i-add?
0: Ikaw ra, AJ, kay busy ko, AJ. Daghang ko ginaasikaso, gahimo pa kong lesson plan. Nausa na ikaw.
1: Ano sa mga natong... Video, itang mo sa video na mo, mga video na ba?
0: Mo gani, ikaw na lang gani add sa ko, ah, kay busy ka.
1: Yung nga,
0: oh, sige, i-add ko balik kay, wala na ko makita.
1: Yung makita.
0: Oh, busy lagi ko, G. Dili ko ga Facebook, most of the time, G. Dili ko ga Facebook, G.
1: Di ba? Mas nga, ikaw, baka nang, kampo, mag-add ko sa malibal, ay, mag-add ko na mo ba?
0: Puhon. Puhon, ha?
1: Ay, nalig, agad.
0: Oh, asa man dapat sa Malaybalay?
1: Kalimot ako, asa to dapat ila.
0: Ah, wala kay gagaw diri.
1: Wala kay gagaw diri, ha?
0: Oh, dapat diba, kabalo ka asa yung address sa gagaw, di kay gagaw pagkini niya.
1: Gagaw, asawa.
0: Gani, asa man siya dapat diri sa bukid nun kay sa Malaybalay?
1: Lugan naman ko, di nakara ko, lugan naman ko, itong 1993 pa ko nakara na ako, sa una.
0: Tadi, imusang pangutan undaan, ayak ka mag-ingon.
1: Dali. Wala man sa direction na uli na ba? Uli sa adya ba? Sa malabalay bukid nun.
0: Ah, sige. Puhon, G.
1: Pero kabalik niya. Huwag kakuyog niya kay nakuhan siya. Kabalik sa kuhan siya.
0: Oh. Sige, puhon, G. Anhi alang midri, G, ha?
1: Puhon na puhon.
0: Ah, sige. G, salamat. Puhon. Salamat kasi mong pagtawag, G, ha?
1: O, tira. Meet mo min na ako sa kuhan siya. O,
0: lagi. Mugani. Salamat ka, ayo.
1: Sige.
0: Bye-bye.
1: Sige, bilab.
0: Bye,
1: love you.
0: Naji, magpakapin, no? Love you. Text na lang ko kay naa. Siguro different siya akong phone. Naaraman di ay ka sa bukid nun. Oo. Naragin ko diri. Okay, na, baby. Sige lang. Ha? Hindi, sige lang. Ano mo ninyo mga sige lang? Tarong-tarong mo. Be ako ninyo, ha? Hi, Kang Brickster Pasaol na na-addict na doon ang yung mga dula-dula. Hello from Malaybalay City, si Althea Intong. Oy, salamat kayo. Thank you! Tawag balik B0945-443-5869. Hello po, may gabi eh.
2: Gabi po.
0: May gabi po. Kinsa ni?
2: Arnel po, Kapalong, Dabaw del Norte.
0: Uy! May gabi diha sa inyo. Sino ko ikaalagad sa imo harumbi?
2: Mag-greet ko?
0: Sure, go ahead.
2: Kahit nakuha kong ati sa Butuan, hindi pa ikod o si Rima Linaw. Abot ni Butuan?
0: Yes, abot ni Butuan.
2: DJ, ka nang... Ito ko yung pangtaan na.
0: Ang jamay.
2: Pwede ka mo request sa kanta, Dre?
0: Pangutan na, na? Huwag ikaro ba? O, sa mga kanta mo, ha?
2: Siyan, dito. Pwede na ko, iya ako ng body day.
0: Ah, wait sa ha. Ako sa ibutang daan. Ay, hiyak ka mag-announce. Ocean Deep. Ocean Deep. Wait sa ha. Babae, lalaki nagkanta?
2: Lalaki. Kanang kwan. Katong original.
0: Ah, lalaki ang original. Tagalog ko na ni wait lang sa ha. Sige. Sige, mag-air ka kunog number. Ano mag-air magkag number?
2: Single rin. Ngita ko forever.
0: Uy!
2: 33 years old ako na, single yapon.
0: Pila naman ka katuig single?
2: Dugay na dyan dito eh, mga kuwan na, mga 6 years na.
0: 6 years? O sa man ang dahilan nga nagbulag mo sa imong last nga uyab?
2: Ay, naamay ko siya dito eh, kanang isa, isungkap maglain.
0: Ako isa lang kung nabantayan ba? Kanang
2: kani magong panarbaho dito nga, kanang lagyo dito?
0: ILDR lugar mo? Anang,
2: adi, lagyo ko trabaho, pero ang balay na rin yun. Bebahi ba, bebahi? Apo si Bo, anak. Na, connected mo sa si Bo, di ba?
0: Apo.
2: Dito magkakapalang dati, dito ko naka-istorya sa mga dati, pero dugay na to kayo. Nakalarga ko si Bo ba yan? Karo na po kong baliktawag, kaya di lang yung kasulod. Sige ako katangatang mo, di ko kasulod. Nagkakapal ako yung didi, kasulod lagi ko.
0: Tapos. Eh, yung mong nauyab, taga Cebu to siya.
2: Bili, dirito. Palong.
0: Ah, taga Kapalong.
2: So, palong man yung ka. Nagagagay mo yung kadar, siguro.
0: Oo.
2: Hello?
0: Oh, naroon ko din eh. Minaw ko ni mo.
2: Pwede ko. Kaya... Nagiinom mo ka rin. Sige ko wala na ka ba?
0: Naminaw na ko
2: na mo. Record number.
0: Sige, go ahead.
2: Ha?
0: Go ahead.
2: Pwede si Arnel, taga Kapalong, akong inapangita, single. Sa single man, basta kay single git.
0: Yeah.
2: Muna ako, number.
0: Sabi.
2: Single git, kay single.
0: Karuhon sa nato, ni. Karuhon sa nato.
2: Sige.
0: Niingon ka nga, okay na si Muha ang single, ma'am.
2: Oo.
0: Dobby, pila man siya't kabuok ang anak sa single mom nga, pwede ni mong madawat.
2: Isa lang.
0: Aw. Pwede ang klaro mo na ito ang itong istorya kay, kayo. Namang iuban nga.
2: 33 man ko. Malagi. Isa lang.
0: Sige.
2: Ano pong seryoso po kay nanamata sa tama nga panahon di ba? Di na tangay mag binuhan kay isod kayo nung binuhan ka.
0: Dapat hamtong na bito ito mga pangunahuna kay 33 na ba yan?
2: Oo. Jud. Ikaw 34 na po ka. Ako 33.
0: So, ingunin mo 34 ko. Kalami anang edad oi.
2: Wala oi.
0: 34 yung mong giingon pero di mong ginamo akong edad.
2: Dili di ay.
0: Dili. Higher.
2: Dili di ito.
0: Dili na kumo. Oh, dito mo oh. Lami ang tag kayo maging 34 usab. Pero di naman mahitabo. Sige, ano sa si mong number?
2: Ako rin sa inyo nga. 0912 27 011
0: Balik ka daw.
2: 0912 27 34 011
0: Kaisa pag
2: i-play akong
0: Isa
2: Turn ha?
0: Kaisa pag balik ka pa kaisa.
2: Sa DJ? 0912 27 34 Pero 1-1.
0: Oh, i-play lagi na ako. Ikaw lang ka.
2: Likon pa din na.
0: Ay na.
2: Tama na?
0: Okay na
2: to?
0: Okay na to.
2: Okay na.
0: Okay na. I-play na ako yung kanta ha.
2: I-play. Salamat kayo. Amping di ha, baby.
0: Amping po,
2: baby. Baby Cinderella din.
0: Oh, amping po ha.
2: Sige, amping kayo.
0: Bye-bye. Siyo mong pangitag forever ninyo ba? Naka-relate man ko, bag-o pa ang XFM Tagum, gamay pa mi nga imong caller. Oy! Thank you so much, Adabi. Si Francis ng Prosperidad, Bito France. Oo, bitaw France, no? Marikol po na ko to France nga. Tagong pakwad to niya. Isa ka kumkum mga bugas o usa ka itlog. Magbahin mi upat ka tao. Maski naka-crutches, paningkamot, pangitag cord. Hay, kuri! Sige, at least karon friend, maka-experience na ta nga. Dili lang isa ka itlog atong makaon. Naghan na nga itlog. Duhan na. Pwede mo request o kantang David Pomeranz title kay Just Tell Me You Love Me. Si David Pomeranz ba na? Or si James Ingram? Di ko sure hata akong tanahon. Tawag na mo, gapangluod naman si Francis, oy. 0945-443-5869. Oy, pwede kayo manawag ha. Malipayon nako sa kong sitwasyon. Sa unang panahon bitaw no kanang sobra na to kapait bitaw sa tong ginabuhi. Like manguha lang migpako sa una o sa unang panahon na manguha migpako amo na siyang gisaho basta na lang mi mantika na mi asid na mi toyo sus buhi no eh. Or kanang wala mi kape. O wala man mi uso sa una ang Santon Gold Coffee Mix o mi kape sa una. Basta na lang mi asukar, na lang mi ininit tubig na na mi matik nga simbog. Simbog ang termana sa mod sa tagom eh. O diba? Ininit tubig, butangan lang ni mo sa kutsara nga sugar. O buhi na kayo. No? Nga na, kanang suslami unta kay balikan to nga mga panahon. Pero hayahay naman itong life karon. Diba? Maski magbitaw pa ta nga dato, pero kung atong atong balansihon, equation. Itong balansihon, lami man po na itong life karon kay mapalit naman po nato kahit papaano ito ang mga gusto. Ikaw. Dinanan ako idayon akong iingon. Eh. Maikog man ko. Diba? Oh, sa una din mo mapalit imong gusto, karon mapalit na rin imong gusto. Gusto po di ka. Ala, makakaon na ta og red tail. Oh, correct. Gitaw, friend. Sa unang panahon, di kita kakaon. Makakaon lang gitaw og seafoods kung naay magpahubas sa ilang mga punong. Unya, paaduon na yung nakakitay ka ng murag manghipos. No? Ang makaon na pagin na to, katong patay na nga tilapia. Diba? Karon kay makakaon na kita. Matukog Cagayan, matukog Tago, matukog Davao, makakaon na kita unlimited na seafoods, diba? Lahira gid ang panahon sa una, lahira gid ang panahon pod karon. Pero mo lang lagi mapalit nimo ang gusto karon, pero dili nimo makuha ang imong gusto nga gusto nimo siya. Ay tawag na mo bi 0945-443-5869. Kay digi nimo manawag ron muli nako. Sayo kay muli. Ganahan kayo sayo muli. Sa una bito, magsibot-sibot, mag-iko sa eskwilahan. Gisi, laging sayal. Kung si tawagan ni Ana, magkating classes, Diyos ko, Lord. Uy, dilibay na siya. Di ha, sa mga namino ang kabataan, kaya dilibay na maayo nga magkating classes mo ha. Pero sa unang panahon, wala na, ginashare lang na mo ang mga experience sa una. Naka-experience ko ng cutting classes nga sa Kural Kumuagi. Uy, ragaba. Dato naman ang tao karon ma, mga negosyante na, uy, dilibay tanan Monski. Oo, nagpait man good gihapon, pero lahi naman karon kay kahit papano, daghan naman tagpwede i-sideline. Himbawa, kung walang-wala good kay kwarta, pwede man ka mamaligya, di ba? Pwede ka nga maghimo og puto, maghimo kag hotcake, imong ipamaligya, imong kwarta na ka. So, you have to be grateful of what you have right now. Regardless kung dili man nimo ma-afford tong mahalon nga butang, di man ta maka-afford og kanang iPhone 17 Pro Max. Dita ka-afford anang Tesla, dita ka-afford anang mga wow kay nga mga sakyan na. Ang importante, mahakaon gihapon ka 3 times a day. Ang importante, dili ka masakiton kaya nagiinom ka og Santon Vitamin C. Patugtog na lang ko, nakalimot man ko adtong imong gipatugtog na pet puli. Mukha ni Francis, uy. Kalimot. Nakalimot ko rin yung dimension. Pero bito, no, grabe, gid kaya ito mga kaagi bito sa una. Pero lingaw po ba sa una, no? Kay wala gid ka nga, kung na may banding-banding sa mga friends, kaya mag-istoryahan na igid mo. Karon kay lahi naman, mag-istoryahan na mo, pero ga-cellphone lagi. No? Dili na kayo uso ang banding karon. Sa paglipas po ng panahon, nawawala na po tayo ng connection sa ating mga friends kasi po, mas nag-uusap pa kayo ni ChatGPT. Dati, oh, ang tambayanan na mo, kay kuan, kanang library. Ngayon, ako. Iba na ngayon.
3: Mapriso ka!
0: Ibang-iba na! Oh, di na pareha sa una nga, magkamang pami sa library, magmakiglumba pami nitong para makakuha lang may mga resources na mo. Maka-research lang mi sa mga assignments, karon di na. ChatGPT na gaya, Diyos ko lang. Negosyante gani ko, pero gatrabaho gihapon, true. Kailangan kaya po nato magtipid-tipid friend. Oh, ako ganun, negosyante man po ko. Charot! Negosyante! Mungod! Tinuod na, bibi, kay agi ko sa una, sa late pa ko po yun, na abi ni mo kada Domingo ko musimba, bibi. Oh, may pool, Arman. Ninod ganun siya, kada Domingo magid Arman, maon po na nausab. Diba? Sa unang panahon, gasimba mga tag-Domingo. Karoon, gasimba mga tag-Domingo. Huwag ka po nausab, Arman. Diba, Arman? Si Arman ba? Nasa di ka, Arman? Kung kuha na diha, akatog na, Arman, oy. Ang kumara na wala ka na sa imong kuha, Arman. Pero bitobi, oy, oy, kung naapang may mga gustong ipang-share din ang mga kaagi before kumuuli, ha? Ako na lang yung tanggalon ni akong commercial break, bibidyo, kaya nagdiretso naman ko. Tanggalon ko na lang ni, gani. Tanggalin ko na yan. Sige, tananggal ko na. Kay basing nga na po may mga gustong ipang share-share din ha. Basing ganahan pa mga mangita din ha. O ka ng mga kabibi. Mga bibi ninyo. Pwede na mong manawag once again ha. 0945-443-5869. Ang atong programa gipaloyohan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic sa mga taga-Malaybalay na to diha nga mga amigo, amega, mga katropa na to nga mga nakay na or magpa-prenatal check-up pa, bisitaha po ang pinakadool na Mommy's Child Maternity Clinic. Libre lamang po ang mga nak, libre po ang prenatal check-up kapag ka ikaw po ay regular nga gabayad sa PhilHealth. Bisitaha lamang po sila sa may pinakadool

0: Ayan. Library tambay sa una karon sa Starbucks. Charot! Charot! Hi, mayang gabi eh!
1: Mayang gabi
0: eh! Hoy! Asan akong mani?
1: Diyos ko, napako sa aklayan, mga kaigsoonan.
0: Ala, karumpa ka nag-out di ay?
1: Oo, kay na ako'y lakaw. Dili, gikan ko maramag.
0: Ah, kay, layo ka, ayo double B.
1: Oo, na, in taon tayo gilakaw, in taon nga, importante para sa itong kapamilyahan.
0: Alo, so, mahapit pa lugar ka karoon niya sa may kuan, sa may shell kasisang.
1: Ah, mahapit ko diya siguro ron.
0: Hello, uwi. Uli na siguro. Muli na dapat double BK pag alasun sinama. Kailangan mo pahinga, single ba ya ka?
1: Ano, ana na magiging kinabuhay sa single pa? Kuana lang pa?
0: Hello, uwi.
1: Paturakat.
0: Kaluwi sa kong amigo in town, si double B hangtod karon single pa. Muli, alasun si single gihapon.
1: Gani, sige kong pangitag na yung mamara, wala, mampot.
0: Uy, namara. Gabiin.
1: Wala yung mamara.
0: Gabiin naman po, double big fog pa, Jud.
1: Oh, gani, gani, no. Mo ganito nga, pasig na yung mamara ba, kanang, approve, approve, diba? Masinya-sinya, so approve, approve niya, mo hits.
0: Niya nakaputi.
1: Oh, nakaputi, kay Murad Gato, gulamig, ito gagos-gagosan, kay kanang pag-spag, so diya, ro.
0: Gani, ni mamara diya sa mo, double B, kanang before, after sa aglayan, padung naman gigadari, kanang mga, kanang unahan gamay diya sa may St. Peter.
1: Diharap ako, pero may malawag diya, mawala akong tingog diha.
0: Oh, nay ma, kung nga din, nay mamara din ha, nakaputi, taas kay hair, wow.
1: Oh my God. Ah, basta ganda pita, di po kumunong.
0: Mon, ingnan po kang chusi-chusi. Kaya nga nung di man po kuno ka magkuan, di man po kuno ka muhunong, ikaw bita nag-wish na nga na mamara ni mo.
1: Ayaw lang, di ha po, da pita kay, parang apike man sa di ang da pita man.

0: karon, so kanang wala, manopila na lang kita ng loyal sa kuan.
1: Wow! At least okay na lang manobela ang kuan, ang loyal si mo, at least full tank pod kay sa El Ilion Shell Mobility Station ang gasolina.
0: Yes, permi na siya, permi.
1: Permi.
0: Why correct? Basta kay loyal po ng brake, okay ra.
1: Balag ulit uyab.
0: Balag ulit uyab, enjoy mapot.
1: Kuri, oy ugma ha. Dala ako mani.
0: Usahan mo po lang na iuya po niya. Galapad yung mga ulo, di.
1: Muna. Magkuha na kita yun.
0: Muganda. Sorry guys sa mga na iuya, bro na. Pero katong mga na iuya, karoon din ha. Galapad din yung ulo. Biyay.
1: Alam mga, ala, lahira si Double B.
0: Biyay, okay. Kanang makastress na. Ngayon na na.
1: Damay-damay.
0: Pangita mo, uyab na pareha kang kuan ba, Cinderella nga, nahimong uyab, ato, nahimong asawa, wala yung sakit sa ulo. Saka, nita mo, ana, klase sa babae, kaya, baka panakoy, luka.
1: Lingo-lingo, dahil siya, kaya hapit na siya mo, agida sa may mintiriuhan.
0: Ay, ano, ay, baka, hindi, ito kung triyo.
1: Nag-action na ba yung kagkaputol? Wala.
0: Wala na. Yung Ubentec. Wala na niligit yung Ubentec.
1: Wala na, wala na. Wala na! Skolord! Oy, ang ping niya, Double B, ha? See you tomorrow.
0: Sige. Salamat kayo, guys.
1: Bye. Nag-vlog yung tao. Nag-vlog. Nag-vlog si Double B. Kanigit si Double B ba kay si Patsod? Kanigit si Double B ay... request kog song na Shallow by Lady Gaga. Hi daw kay Mark na nagbali-bali sa barbecuehan kauban si Sheen. May gabi diha. Si Romski taga Gingoog. Ooh! Ha? Hingoog. Hingoog. May gabi, sorry. Thank you. Pait akong kahimtang kay manakaay lang ko og lobi. Sa wayon man jud ko sa babae. Bibi. Ang imo ang trabaho is legal man. So nganong sawayon man kanya? Nganong maminaw man po ka sa ilang saway-sawayon kanila? Pasag diin na sila. Oy, ang importante, wala ka na ngayon. Ang importante, nabuhi kasi mong sariling pagpaningkamot. Kung ako yung papiliyon, Bibi, mas ganahan ko anang maminyo ko anang mga simple lang kaning pagpanginabuhi. Kay sagaran din haakan ng mga lami kay mga trabaho mo. Pwede mga... Sugay mag-cheat. Ay mo kumpiyan sa anak. Dili pa ko matulog kay nindot kay kagtingog usos. Hilom di Arman. Mapriso ka. Nang imong chika-chika Arman ba? Nahapit na bi ako na kukuan ko ano na. Alam mo Bibi, simula nung nakilala ko ang XFM, naging masaya na ako. Kani? Kasi kung wala ang XFM, wala ang Turbo. Wala yun. Makulbaan mo sa taan. Sige, tubago natin ilasa. Hi! Hello po! May gabi eh. Hi! Ayaw, pamino sa radyo.
2: May gabi.
1: May gabi eh po! Kinsa ni?
2: May gabi eh.
1: Oh, may gabi. Kinsa ni? Diri ka sa kopamina, sa cellphone, ayaw sa radyo. Gikilig. Gikilig, niya gibabaan ko kalain. Ga-smile good siya. ga-smile siya, samtang ga-story sa sakuha. Sige siya, hello, hello. Ikaw ha, paano ka? Familiar ba kayo mong tingog? Kiligon sa tagkalit ni mo, kalit-kalit di, oy. Na, pitao. Ibabaan ba ako ni mo? Oy, friend, pag-amping friend ha, may gabi idiha and bye-bye. Si Double B, nagbiyahe. Wala, gibinuangan, naging nato si Double B ba? Oy, bitaw, Bi, oy, wala namang ito yung igong oras. Pasensya na dyan kayo, but we have to go because it's already time. Thank you, kaayo sa inyo pag-stay with us for a couple of hours. Mamawi na po taog ma, ha? Same time, same station lang gihapon. Madungog gihapon ninyo ato ang programang XFM. Putahe sa gabi sa tibok XFM Visayas and sa Mindanao. And of course, mag-usap ninyo sa itong official radio station sa Radyo Amiga.

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: duol sa inyong mga lugar.
1: Xanthan Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Lami nga kung upan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nagkwagwa na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, antong magabi, buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat gani ko na nakadungupan ni si Dr. Sayes ko yun. Ha, paano, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva iba sa puro, banana, mangkilam.
1: Xanthan Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka o healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Xanthan Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang natabangan.
4: Pero mi good, gamuta-muta akong matanga daw, gasor ice ko pero me. Abil ako sor ice dito kay murag lahi, ragag kay 5 months sa manway, undang, ugmuta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong paspas o Vision X Plus Capsule. Nakaluyan, og naulian good ko. Efektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Ligyo dahil lalim, habang ga eskwela ka, katrabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadaw man sa akong pagkaon, binunda yung ko Premium D3. Di nagoy ko, ba't yun kapoy, kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. May duol na butika dire sa tuang barangay.
9: Sige pre, dunganta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga, hatag og usog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement from a mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Mga katupa, it's

0: ko research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, mang ako da yung insulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyog na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Paraguay, Hamasulong, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, gamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali.
4: Bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Tong, pagpila inyong gasolina.
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Uy! Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master ka nang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

na kasinati usab og mga kusog nga pag-ulan tungod sa gikataho mga katropa nga adunay bagyo mga katropa ditong dapita. Ito ang kuan og update mga katropa bahin usab sa lakat sa tuang panahon karon. Ilabi pa sa tuang kapuluan sa Mindanao. So base sa Tropical Cyclone Bulletin sa pag-asa ganyang alas din ay update tayo mga katropa. O, pa sila ka-update mga katropa. O, gabi pa manilas nga update ha. Sa gabi nga alas 11 sa gabi nga update mga katropa, ang sentro sa gibantayang bagyo o tropical depression nga nailanga si Luisa sulod sa Philippine Area of Responsibility Kumpar. Kini ana-ana mga katropa dito sa kasiguran Aurora nga bahin din ang bagyo posibleng mo landfall sa bahin sa Northern Luzon Agosto 4 sa buntag. Sumuna mga katropa nga ang ato ang panahon may pagkabugnaw-bugnaw karon mga katropa tungod usab ni bagyong Luis. Alas 6:30 na sa buntag. Mga katropa, ato tayong ipahibalo nga ato ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit sa ato ang buhatana sa XFM. Kita nahimutang mga katropa sa second floor, Talatala Building, Carbal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Doon lang kita mga katropa sa Novo at bang sa Novo mga katropa, adunay iskina, adunay dalan diha mga katropa, mauna ka na ang Carbal Street. So gikan sa highway, pag-ihap mo mga katropa, nata sa ikatulong edipisyo, nata din nahimutang mga katropa sa door 2, second floor sa Talatala Building.

0: Kaya mapalit na mga katropa sa tuwang buhatan sa XFM ang mga produkto sa Yes to Health. Sama na lamang sa Santhon Plus Gold Capsule, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Vitamin C Capsule, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alas 6:38 na sa buntaga, musunod na di ay mga katropa ang programang The Secret of Health. O sa dili madugay mga katropa, pagkaalas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga, ang programang Bullseye kauban si katropa nga Agasti Maricodino ang atong station manager mga katropa. Sa ngala na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan diyan sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Vineralao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga news head katropang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara na mong Adisi Princess sa XFM Bukidnon, BP Senegala. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisen o kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahing taon. Aron na ako'y masuot pagkauma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sinina na ako ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina o. Halos pang babae. Dawat naka. Og labada. Padre.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
4: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugay ang pagtutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Aksyon mapod o pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Nauluan yung kutungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anios at Tagad Jansan.
6: Vision Lex, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tulog sa aking insomnia. Hili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitray, lami ka

0: puno o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Osmo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Leto Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Oy, Kapitan Ludi.
4: Ator ne.
3: Oy, ganon na magadresa ko ang law office.
4: Ator ne, kanan. Mag-ilis unta kong apelido.
3: Kamara ba na? Gawas kong balihon.
4: Balihon? Di lang ko attorney oy. Samot magkamao.
3: Usa ba na yung mga apelido na ikap?
4: Lubot.
3: Agay! Pero kung bungo sa ito ay exciting!
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bumod, piging gasiyot. Nang ako mabungod. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Dati akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito isa tabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Si-on! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Happy ka kong Junti, pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Ano man, unsa na adikto?
11: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala yun?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Salamat kayo, Day, ha? Mawag ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.

iha masulong inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kitang lig-on, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati, gali,

0: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sanso Plus
2: Herbal Oil, garantisado,
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sanso Plus
3: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Sanso Plus
3: Herbal Oil.
4: Mayong adlaw kaninyo tanang katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gid ka nang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mapulo, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pagyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay, o dagan salamat.
5: Tong, nagpila inyong gasolina?
6: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, LL Yon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA, Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
4: Loading ng apply sa barberohan o dinhi.
5: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
6: Basta man!
5: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day!
6: Basta ato!
5: Ang mga apply unta ko barbero.
6: Hala! Showy! Showy ha? Ayok yang! Among! Titawa! Tine!
5: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
6: Bayot ka?
5: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
6: Exciting!
3: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod galinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye.
1: Mayong buntag, Luzon, Visaya, sa Mindanao. Good morning. Mayong buntag sa to ang mga suki kay Tig Paminaw sa to ang programa nga Bullseye.
0: Bullseye.
1: Mag-uban-uban kita mga katropa, hantod pa taon niya, alas 10 buntag. Ako yung makauban, mga katropa, katropa nga Mariko Dino. Asa man ka katropang marisulod sa pila ka kuan adlaw, si Mana. Nagpa-prenatal. Mayong nga buntag, no? Si mga naka-tune in karon sa ilha mga radio set. Nakapaminaw sa 101.7 XFM Bukid nun.
0: Good morning!
1: Ito ang mga uptick at ang mga drivers na naglanog-lanog kinulay ang XFM sa ilahang mga stereo.
0: Good morning!
1: Mayong buntag, lakip na nga ito ang mga mag-uuma, no? Pinakapaborito na ako ni mga katropa. Mga mag-uuma na ito mga kaigsuunan. Nga karunay yung mga katropa, ulan, init. Bisan pa man katropa sa kamahal, mga katropa sa output, mga katropa. Kanunay yun ang inabuhing patas sa tungod ug alang sa pamilya aron makakaon mga katropa mayong buntag.
0: Good morning!
1: Saludo ko sa inyo ang tanan diha mga mag-uuma. Ang ato mga kaigsuunan mga katropa nato ang mga private workers. Kung sa pamanay mong gitrabaho karon gadali-dali ka, nasayod ko, nga pasag yun, di mong dagandagan na karon kay medyo late na. Atang oras, alas 7-8 na mga katropa, no, bisan pa mas yung pagdali-dali katropa, ayaw kalimot. Kinahanan na doon ay sulod, lagi mo hang tiyan mga katropa, ha, bisan wakay pamahaw, basta ka nakazanton na plus coffee mix ka mga katropa.
2: Tama!
1: Murang yapon ka og nakapamahaw. Ngayon na na ang tong Zanton Plus Coffee Mix nga naman. Tungod na katropa sa ingredients ni ini nga soya bean powder. Ang soya bean mga katropa, kung wak muna sayod, nga na siya high in protein. Diba kung mukaon ka katropa, mukaon na kinaghang karne kay para makagain ka o ga protein. Oh. Labi na ka nang nag-weightlift dan ha, ka nang mga nag-gym diha mga katropa. Maunay naa sa ito ang Zanton Plus Coffee Mix ang soya bean, mga katropa. High in protein, therefore, dili ka daling gutumon, mga katropa. So, bisan nagwa ka nakapamahaw, literally nga nagkaon og rice or nagkakaon og pamahaw, basta kay naka Zanton Plus Coffee Mix ka, mura gihapon kag nakapamahaw ni ana. Unya, ang itong Zanton Plus Coffee Mix, walay caffeine, busa dili angay kabalakan katropa, kawala gini palpitation. Nang mas magpalpitate pa kakatropag makaagi kag checkpoint. Makaagi ka diha og kanang TMC og LTO. Oy, mayong buntag sa to ang mga men and women in uniform. Asa ka man nga unit belong diha sa AFP baka, PNP baka diha mga katropa, naba ka sa BJMP? No, naba ka sa law enforcer baka, mayong buntag diha.
0: Good morning.
1: Sa to ang mga public servants, ang ato ang mga politicians. Ha? Ato ang mga naglingkod diha karon mga katropa, maayong buntag.
0: Good morning!
1: Kaya tibaya og maayong buntag si City Mayor Alan Pabilyaran na maayong buntag ka ni mo diha, Mayor Warren Pabilyaran. Alan naman hinuon. Mamix na ko ng tagumba o ganang kuhan. Walay ba? Mayor J. Warren Pabilyaran, maayong buntag ka ni mo diha, Mayor.
0: Good morning!
1: Ato mga miyembro sa konseho, no, labi na diha sa toang amigo diha mga katropa, City Councilor Jason Chan Ayala.
0: Good morning!
1: Lakip na si City Councilor Kirill Din Lyon.
0: Good morning!
1: Ato ang mga amigo diha nga dali kay maduulan katropa, basta kay daghang maglinya silang opisina, but pasabot na dali na maduulan. Mayong buntag ka niyong tanan diha.
0: Good morning!
1: Governor Onel Roque.
0: Good morning!
1: Lakip na sa iyahang pinalangga nga asawa katropa, Congresswoman Larne Roque.
0: Good morning!
1: Ang nag-iisa nga, no to impeachment, Batok Sara Duterte. Ang resulta, why project ka mga katropang gibukbo sa iyang distrito kay ning butar og no sa impeachment. Bahalag walay proyekto, basta kay mutindog kita sa angay tindugan mga katropa, no, kung unsang ipaglaban sa bagang katawhan. Kung unsa katropa ang sugyot sa bagang katawhan sa constituents, maugi na ang dalon dito mga katropa sa Kongreso. Tungod ni anak mga katropa, ito ang pagsaludo ni Congresswoman Larne Roque. Mayong buntag sa tanan horot. Sa to ang mga Facebook viewers, good morning ka ninyo.
0: Good morning.
1: I-share na di ang mga katropa kay padayon tas papanghatag na to og load, 50 pesos nga load mga katropa. Manghatag hapon ta og load ha, 50 pesos sa mga katropa nga load, dili 50,000, 50 pesos lang. matod. Ang imong pag-share diha dapat katropa naka-public siya nga pag-share kay kung naka-private ra na ikaw ra makita ana useless gihapon. Dapat naka-public gyud i-check mga katropa. No, karon ako makita andre nga nag-share mga katropa sa Dobe. Aning pilit man ha. Diha kay Elgin Adaya maayong buntag kanimo diha katropa no kanunay gini siya diri nga mag-share mag-react diha si Mami Josie Tinambunan.
0: Good morning.
1: No, kauban ni sila perminti ni sila nag-react mga katropa. Diha usab si kay Joshua Kyle Cardenas Randy Santisas maayong buntag diha.
0: Good morning.
1: Ito mga kaumanan, maayong buntag.
0: Good morning.
1: Kami dali sa XFM, mga katropa. XFM Bukinon, bisan o gamay rami mga katropa. Pero siguraduho na mo, nga matunol na mo diha kaninyo mga katropa. Na ang mga init kaya nga mga isyo, mga balita mga katropa, nga nag-unagid permente ang XFM. Bisan pa man mga katropa, o gatood, gamay-gamay rami. Pero di ipod papil din. Yung muntag sa mga kaubanan na dari sa XFM Bukidnon. Katropa, karong nga kabuntagon eh. Medyo init katropa ang atong pagkahisgutan mga katropa. Kay katong ni Aging Sona, no, dunay gipang istorya si President Bongbong Marcos sa mga katropa. Diin na napuno og bash, apan ato ang himay-himayon mga katropa. No, labi na itong pinaka-importante kaayo nga mga saad na pod. Importante kayo katropa nga magipamulong sa tuang nga presidente aron nga dili kita maignorante. Hisgutan na ito mga katropa aron nga dili kita magmata nga morning o katropa kita masayod kung unsa manggit ang dapat buhaton. Kung kiniba nga mga desisyon sa tuang presidente, ikaayo ba ni natong tanan o ikasamot ba natong kapobre? Mauna nga itong pag-hisgutan karong adlawa. Kaya naada ba'y plano mga katropa ang Pilipinas nga mag-launch katropa or magpalupad og rocket sa tuig 2027? Kana mato ni President Bongbong Marcos. Ano? Pag mo yung kag-rocket, halaka dili na basa-basta ang Pilipinas. Hantod na lang katropa nga nanggawas na lang itong mga memes katropa to lata sardinas, gipalupad. Kaya magyud kaha sa Pilipinas katropa maggagama magpalupad og raket? Unsay benepisyo niini mga katropa para kanatong mga katawhang Pilipino? Unsay positibong resulta niini mga katropa? Lakip na unsay negative ani mga katropa nga impact kanatong Pilipino og sa nasod Pilipinas? Pilay gasto niini matag palupad. Diri na nato ni hisgutan mga katropa. O gakaakibat ni ini mga katropa no tungod sa desisyon pamahayag ni President Bongbong Marcos. No after sa Sona nagpahayag usab mga katropa ang pipila ka mga senador, lakip na si Senador Robin Padilla sa iyahang sunod sa iyahang hunahuna kasing-kasing mga katropa di bang gini siya abogado. Kani si Robin Padilla basta manulti ni mga katropa ang iyahang ipamulo ang gikan gini siya kasing-kasing. Kaya di man ni siya abogado, di po ni siya katropa, edukado po nga tao. So, doon na siya mga pamahayag mga katropa, dili man siguro against, siguro dili siya against katropa sa plano nga pagpalupad or pag-launch katropa o rocket. Apan, doon na siya mga punto katropa nga kinahanglan, tanawon usa sa gobyerno, usa ta katropa mo palupad o rocket. Kay wa pagay nato na sulba din kapobrehon sa Pilipinas magpalupad at agraket. Mauna iyahang mga punto mga katropa. Unya, wa po nakaligtas si Claire Castro mga katropa, no? Ang press officer, Malacañang press officer mga katropa, gipautana gid sa apil sa presscon. Pautana siya mga katropa, unsa may imong ikastorya ani, sidido bagyan kanang unsa may nakita sa gobyerno ngano magpalupad magita og raket? Na importante ba gini kanang Attorney Claire? Mauna mga katropa ang mga tubag nila daghan pa mga katropa pero di man nato ni mahisgutan sa usa ka hugna lamang sa ato ang programa sa Bullseye kay taas ni siya nga hisgutanan. So ato lang i-cite mga katropa kung unsa mga importante diri nga mga punto. No? Ato lang i-cite mga katropa unsa ang kanabang mga butang katropa nga kinahanglan ninyong mahibaw-an no isip concerned citizen og isip katropa tag-iya sa nasod Pilipinas Pilipino man ta, ato ang maning Pilipinas katropa. So kita, dapat mahibaw ta katropa unsay daga na sa to ang panggobyerno. Unsa katropa ang mga plano nila mga katropa. No, dapat ma-involve ta kay basin magsige ra ta og share diha og kanang hubo di as TikTok. Unya bugo kayo ta og ka mga current issues. Diba, founder Inggong, mayong buntag ka ni mo niya? Good morning daw sa taga-agusan.
0: Good morning.
1: May buntag ka ni mo niya, sir, ha? Sa mga taga-agusan, mayong buntag ka niyo tanan niya. Kang Raul Imperado, mayong buntag. Kung diya usab kay Randy Santisas, nga listening daw siya.
0: Good morning.
1: Mayong buntag ka ni mo niya. Shout out sa sakop ni Dato Dumagpo. Galanog-lanog ta, diha, mga katropa. Sa karinder niya, mga katropa, ni Dato. Ni Dato Dumagpo, mga katropa, mayong buntag.
0: Good morning.
1: Di lang ko magbinukin o good morning kay basin masayop. Na ay mga lamian kay nga sudan si Dato Dumagpo di ang mga katropa. Mayong buntag ka ni mo di ha, Dato ha. Sorry, mayong buntag. Lakip na si mong mga sakop di o si mong mga imuhang mga customer di si mong karendriya.
0: Good morning!
1: Mayong buntag ka ni mo di ha, katropa.
0: Good morning!
1: Samtang katropa, no, dirita sa to ang mga balitang nakalap sunod sa 24 oras, mga katropa, no. Dirikita sa to ang mga headlines.
2: Headlines.
1: Una, mga katropa, sa to ang headlines sa Panimalos. Usa sa motibo sa nahitabong pagpangdunggab sa suspect sa 56 anyos nga biktima dito sa barangay Kalasungay.
2: Headlines.
1: Walagi na, basta katropa, doon na'y fiesta, doon na'y dinunggabay. Maghilak katropa ang fiesta kung walay magdunggabay. Maghilak katropa o guway magkadugo mga katropa. Ana ang fiesta. Makadalahig man pero mingon ng uban. Ah, di na ba gini pwede ng fiesta sa Kalasungay o guway magkadugo. Mauna ilang ingon.
2: Headlines.
1: Samtang mga katropa, pastor, patay. Samtang kauba na angol sa ambos dito sa barangay Rizal. Dito ni mga katropa sa Agusan. Ato ni hipaw-un-un niya mga katropa.
2: Headlines.
1: Pastor ba ni nga apliyado o pastor yun mga katropa nga profesyon eh? Giambos katropa dito sa barangay Rizal. Ultimo mga katropa alagad sa Ginoo, katropa alagad sa simbahan na di na katropa safe karong panahon na. Amping mo niya. Basin katropa og dunay nahalangan ni ini sa iyang dila mga katropa. O kanooy pod. Kaya kining pastor, pare, uban pa diyang alagad simbahan mga katropa. Kanabang nagasangyaw mga katropas, maayong balita, nagasangyaw katropas, Biblia mga katropa. Marag-usa man yung unta, siguro sila sa pinaka-safe nga maglakaw-lakaw, libut suroy, kay way kontra. Kay ang bit-bit ni ini nila mga katropa, puros man na mga kanabang mga nindot nga mga balita. Peace of mind ang bit-bit ani nila. Uga ka na nga kaalam sa Biblia, pero nga nung inani ang mahitabo. Ato ni hibaw-un-un niya, mga katropa. Jermaine Buadlart. Saba ni? Buadlart. Tama ba ko? Pasensya kayo, ha? Jeremy Buadlart. Salamat sa inyong pag-follow diya kay Kent Marfil.
0: Good morning!
1: Mayong buntag. Salamat sa inyong pag-follow diya, mga katropa. Alas 7:21 ng atong oras. Katropa, aron dili ka mataptan o balatian, sigurado ha katropa nga nakatumarga o Xanthon Vitamin C. Daal ka lahin Vitamin C, mga katropa, na i-boost ang imuhang immune system pinagi ni ini. Ang Xanthon Vitamin C, mga katropa, adunan na siya 10 times kung mas daghan ng vitamins kaysa sa carrots o oranges. Unsa may purpose nini katropa sa imuhang pag-inom o Xanthon na Vitamin C. Aron katropa nga maproteksyonan ang imuhang lawas, ma-boost katropa ang imuhang immune system, dili kadaling mataptan og virus. Unsa nga virus? Kaning ubo, kalintura o gasipon mga katropa. No? Nga sagad makuha nato katropa no sa kanabitong pagbago-bago nga klima sa panahon mga katropa o kanabitong nga mag-commute ka bisag asa kadto bisag kinsa imong makasalamuha. Di man siguro malikayan ka tropa nga matamaan gid ka og virus apan di gid siya modulot gid nimo. Kanabang di gid siya katraka sa imuha mga katropa kay kini na bang virus ka tropa nga magdala og sipon ubo kalintura og sipon ka tropa kung kini na mo igo kanimo di gid ka katrabaho aning tarong. Mapornada imong panginabuhi ini. Busa magazanton na vitamin C, mga katropa. Balik na tataon sa toang programa, ang Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Zanton Vitamin C.
4: Ako si Ola. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko o vitamin C. Zanton Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon o vitamin C. Zanton Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Zanton Vitamin C.
3: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron lindot o klaro ang imong pananaw. Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jun, sa itong kapusigi ako lang. Wala dyan na ni inyo. Nag-inom na kong klaseng tamban, pero wala dyan epekto. Gani, nagpasalamat dyan ko sa nagkumandar na ako ani Zanton Vitamin C. Sulod na sa tulog adlaw, nabati dyan na ko ang pag-adlaw sa akong lawas.
0: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Zanton Vitamin C. Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Joy, 27 anyos sa akong trabaho, dili dyan malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Unya, gamay taliksik, hilantan dayon ko si punon upon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Zanton Vitamin C. Sukat ninom ko ani, miligon na dyan akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat dyan sa Zanton Vitamin C.
0: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Zanton

0: Usagadlo sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa? Hoy apa? Apa?
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan mo ba na? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon, mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uniya.
3: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo food supplement for men mapalit sa mga butika.
5: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanien sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang servisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Aragway, hamasulom, inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayo kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati, gali!
6: Premium D3 User.
9: Ako na si Lalay, 19 anyos. Nagpuyo sa matanaw. Isip usapay nahan, yun na itong

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Dong, nagpila inyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Oy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga ikaw mo yung mawidro siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: Kini nga programa atud kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
8: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
9: Good morning!
10: Maayong buntag diha kay Jenny Y. Ang. Maayong buntag kanimo diha kang Ayan Ray DJ Yami Soriano. And good morning sa tanan.
9: Good morning!
10: Shout out diha kay Mami Josie Tinambunan. Shout out po daw mga katropa sa mga customer diha, mga katropa sa Bossing Ben Chainsaw Trading diha sa Aglayan.
9: Good morning!
10: Sa mga customer namin dito, kusog ang imuhang programa. Naglanog-lanog ang itong programa diha sa Bossing Ben Chainsaw Trading, mga katropa. Mayong buntag ka ninyong tanan niya, ha?
9: Good morning!
10: Diya usab kay Lovie, diya kay Bro Bong Alexander Umaki Algabri. Good morning ka niyo diya, bro.
9: Good morning!
10: Ay, belated happy birthday diya kay Lars Aniol.
9: Happy birthday!
10: Ito ang katropa diya sa XFM Davao Region, diya sa Tagum City, mga katropa. Nag-birthday si katropa nga Lars Aniol, mga katropa.
9: Happy birthday!
10: Naata dito, makaon, makatiam-tiam, tatag manok. Wa man siya dito, mga katropa. At ang oras, alas 7:39 sa buntag, mga katropa. Ayaw kalimot, mga katropa, himo ang partner sa imuhang pagpanarbaho, ang Premium D3 capsule. Ang Premium D3 capsule, mga katropa, dunay virgin coconut oil, mga katropa. Oga, aduna usab kini vitamin D3. Makatabang kanimo aron maligo na imong kabukugan. Dakip na imong mga muscles. Muna nga kung magtrabaho ka, yabukat imong trabaho, dili kadaling ka po yun kung ikaw naka-premium D3 capsule. Mao ka na ang tumara, katropa. 30 minutes. Usa ka mukaon sa imuhang pamahaw, panutor, panihapon, badiya. Mas mayog partneran ni Muni og Xanton na vitamin C.
11: Tama!
10: Katropa, ato sang palutsunin nga ito ang balita, mga katropa. No, doon natin dawaton nga live report. Kaya matod pa si Chase Escudero, katropa, nagpasiugda og nationwide or nationwide ban alang sa gambling ads og sponsorships. Nindot ni mga katropa. Atong hibawon, pinagi sa live report ni katropang Dave Hiniralaw.
12: Live report.
11: Yes, katropang Marie, tinuod na katropang Marie, no? Gipasugdahan ni Senate President Francis Chis Escudero ang usa ka balaod nung nagtumong sa pagpadili sa gambling-related advertisement o sponsorship sa Tibok Nasud, isip lakang batok sa sobra o dili responsabling pagpanugal. Pinagi sa Senate Bill 2347, gisugiyot ni Escudero nga ipatuman ang gambling industry ang susamang stricto nga regulasyon sa pagpahamtang sa kaniadto sa mga industriya sa Tibok Nasud, ubos sa Republic Act 9211. Kung bagong Regulation Act o niyantong 2023, lakit sa target sa proposed ban sa television, radio, print, media, online platforms o social media. Apil ang paggamit sa celebrity sama sa endorsement o influencer campaign alang sa gambling promotion. Gusto usab sa senador nga doon ay responsible gambling in advisory sa mga autorisadong komunikasyon, labi na sa pagpahinumdum sa mga publiko sa peligro sa compulsive o irresponsible gambling. Matod ni Escudero, nga importanteng mahimong institutionalized o nasakop sa national law ang G16 voluntary effort sa Ad Standards Council kon ESC aron mahimong pareha sa pagpatuman sa regulasyon sa Tibok Nasud. Bisan pa sa dakong kontribusyon sa gambling industry sa kita sa gobyerno, trabaho o turismo, gihimo ni Escudero nga ang sobrang exposure sa gambling promotion makahatag og magsangpot sa mental, physical o social economic problems, ilabi na sa mga minor de edad o vulnerable sector. Sumala sa explanatory note sa balaod doon, miabot sa 396.13 billion ang gross gaming revenue sa Pilipinas sa gambling industry sa fiscal year 2025. Nagpakita nga paspas sa paglapad sa industriya, labi na sa online o digital gaming. Kung mamahimong balaod, adunay usa ka tuig nga transition period aron hatagan ang panahon ng gambling operators o advertiser nga panghatagan ilang existing promotion o materials o paghigayon ang bagong regulasyon. Aduna usab nga guaranteed penalties batok sa mga mula pa sa advertising ban hangtod 200,000 o multa nga usa ka tuig nga pagkabilanggo o pagkalapas sa 300,000 peso hangtod sa duha ka tuig nga pagkabilanggo sa second offense, 500,000 hangtod sa tulo ka tuig nga pagkakulong kung kalapas sa ikatulong kahigayon. Lakip na posibilidad ang pagbawi sa business permit o lisensya. Ang magatubang magatubang silot ang corporate officers bisan sa foreign nationals nga magpatuman og responsible sa kung mapamatud-an nga responsible sa paglapas sa paglakip sa deportation alang sa langyaw. Dugang gimando sa proposed measure sa education of awareness campaign bahin sa responsible gambling, mental health support o consumer protection. Matod ni Escudero nga tumong sa SB 2347 nga ang paghimo og mas responsibleng gaming environment, pagpanalipod sa mga minor de edad o vulnerable person o paglambo sa informed decision making sa publiko. So mga katropang Marino ang diluwatan nga proposed bill
10: katropang Dave.
11: Yes, katropang Marino.
10: Tan-aw nimo, importante ba ni tan-aw nimo, makatabang ba ni natong katawhang Pilipino labi na ang mga tawag ani kay tong hilig kayo magsigi og kuri-kuri sa cellphone.
11: Yes, katropang Marino, para sa ako katropang Marino, daw gyapon ni siya nga kukan kalihukan mito katropang Marino. Imugnaon ni Senator Chis Escudero, labi na naroon katropang Marino, grabe ka-accessible ang pag-access aning online gambling kung ikaw aduna lang kay smartphone or any device, Android man or basta gadget nga pwede makatap sa internet and pwede gini mo ni ma-access ang kuan yun ang gambling app. So dili po siya ingon nga mag-hustle ka kay ngano. Dali raman po ang e-wallet kung nakabind ani katropang Marino. So muingon kag muhatag sila regulation para nga hinaayon ni siya or kanabitaw ang promotion ani katropang Marie kagaano mas strict bitaw nga security measure bitaw katropang Marie nga kapag yung makakuan gid makagamble gid is kato mga legal age mga nana bitaw katropang Marie nga dili madamay itong mga minor na to kay sagad karon katropang Marie bisag estudyante katropang Marie magsige na magpaldo-paldo. Oo.
10: Bisan pag legal age siguro kung ang income igo ra. Nya pagkahuman igambol pa isugal pa anang ato na lang ni ibanggit kay kabalo ko sweto man kaani scatter.
11: So mangyawat pa gyud katropang Marie bisan pa nga apiki na gani sa panudlanan isugal gyud. Oo.
10: Imbis so, nga, imbis nga nakay kwarta sa sulod sa imuhang Gcash, kung ipalit nag-sudan unta, di na mapalit og sudan kay tuara gi-cash in na.
11: Daho kayo ni siya nga kan katropang Marie ko matagaan gini
10: kini
11: siya ang
10: kanin katropang Marie. Pagpanugal katropang Dave nga very accessible na kaayo sama sa imong giingon, di na kakailangan mo adto pa og lagyo kay para lang manugal. Oh, di na kinahanglan nga mangita ka og fiesta kay para manugal ka.
11: So, di na ka matog kasino, oh.
10: Di na ka matog
11: kasi, kwan, balay.
10: Labi na kung walay kasino dari sa tuang lugar. So, kung doon na kay up ani or kana mugawas mangod na, perminte, mugawas, grabe gid ka, rigid na ilang ilang promotion. Mupop up lang diretso, mugawas ra diretso, unya, mainganyo ra baka kay, kana bitong lami kayong ilang istorya bitaw nga, paldo-paldo na yun. Ha?
11: Oo.
10: Unya, ang ato ang mga vloggers, local man na, ang mga vloggers na to, nag-ano na po sila, nag-promote sila niini.
11: Oo.
10: So, easy ra kayo ba ang pagsugal ka tropang Dave? So, pag cash in mo karon niya, kaya napildi man ka, unya, gusto ka mamawi, hantod nga, dito na ni mo na-realize nga, nahurot na dahil mo ang kwarta.
11: So, abi, pag makakashback, makakanja, Mari, is makabawi. Pag, hinahinay na, uhurot yung kwarta, oo. Oh.
10: Ambot ang ka ni si Jonalo Corsilis, pagutayang, ug nagasugal-sugal ba ni? Nakitaan ni mo, nagsugal diha sa kuan sa butwa.
11: Lahit masugal gusto ana katropang Mari, kato mantoyaha mga pang basketball mantoya or online bet mantoyaha katropang Mari.
10: Ah, basin dito sa kuan, basin dito sa Windsor.
11: Windsor to siya, katropang Mari.
10: Sa Windsor, siguro niya, nagkapaldo-paldo niya sa Windsor.
11: Windsor, sa Windsor na tayo.
10: Kanika si katropang Rustom.
11: Ah, good boy na si katropang Rustom, katropang Mari. Kuan lang na siya, BB time is always the right time.
10: Ah. Wa. Paldo so, ni si Katropang Rustom sa lahi nga pamagi.
11: Wala man galing ka call pero paldo in another sense of way.
10: Alright, so go ahead Katropang Dave.
11: So yes, Katropang Marie, so nindot ni siya nga balaod doon Katropang Marie, no? So sama sa atong sa ato nadungog atong niaging bulan nga which is gabi karampant ang kwan ang online gambling. Kan unta kani kani sigrisuhon ni sa ato ang mga senador o ato mga congressman nga mamitaa pa maagi nga tagaan gid og stricto og mas pangil ang batas nga ilahang mugnaon labi na gid sa ato ang mga ato mga vulnerable section og ato ang mga kan malikayan gid ang paggasto og pagwaldas sa kwarta labi na gid pamaagi sa online gambling.
10: Mm-hmm.
11: Alam na lang sa nagkaisa Pilipino para sa Pilipinas para sa programang Bullseye katropang Dave Generalao. Live report.
10: Mao ka to mga katropa, no? Si Dave Generalao mga katropa. Ipalusot na to tungo balita, importante to mga katropa. O, para sa magusto mo salmon sa to ang programa karong nga kabuntago, na pwede mo mo message sa daan ay sa tawag. Oh, pero sige. Ah, pwede mo mo tawag. Tawag mo. Ah, tawag mo 0945-443-5869. Tama ba ni katropang Rostom? Pero na to itong numero, katropa, ha? 0945-443-5869. Mawa ka na itong numero, mga katropa. Tawag mo, labi na katropa.

hashtag Salamualaikum kaninyong tanan niya. Labi na ang ilahang general manager diya si Dato Tony Paglas. Good morning. Good morning. Jacqueline Labis HK, mayong buntag ka nimo diha katropa. At ang mga OFW, mayong buntag ka ninyong tanan diha mga katropa. Padayon sa pagpaningkamot nga patas sa mga katropa. Bahalagwa mo na apil sa zona ni PBBM. Basta kayo manginabuhi lang tang patas mga katropa. Unya sa itong pagbalik at ang hisgutan katropa nga itong topic karong kabuntag. At itong oras alas 7:50 na sa buntag. Katropa kong luya, naging kayo ka mga katropa. Unya, wa na kay kaya sa imuhang misis. Ala, gamitin ka na og turbo. Turbo Men Enhancer, katropa. Tumara ka na, usa ka oras. Una mo maglabing-labing ni misis para makita ni mo katropa ang kagahi, kabaskog mga katropa. Kalipay nga di yun katropa kamahayan ni misis. Turbo Men Enhancer. Balik na sa to ang programa nga Bullseye. Bullseye!

0: Miss Nikki. Uy, babe! Kisi!
1: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alam ng pagmamahalan!
2: Turbo!
0: Uy, yes!
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa!
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Pre, purma daw. Tingga makadto.
5: Purma da gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano na aw?
5: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
5: Turbo?
4: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutogsing niyo ni Mrs. Moon.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Gas Turbo.
6: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: toy.
1: Unya, ang sir ni mo ni kao na.
0: Na, ma'am, di yun mo kao sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Wala lang sa kipa totoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay ko Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
8: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kapisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito.

0: overtime din hing event dito. Nakabatig yung grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaya kong taptanong sakit. Ipasulay ko sa akong isuon o tumar. Ugmaintain sa Santon Vitamin C. Ug nabatig na ko ang dugang kusog o kaaptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, o sa na-addict to?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Walag yun?
5: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Jo Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka, uy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
13: Exciting!
14: Oras
3: alas 8 na sa buntag. Oras, gatod ganinyo sa Windsor. Win from within.
13: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 101.7 XFM.
1: Kini nga programa hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Pusaan! Pupusaan! Good morning! Alas 8:03 ang itong oras, mga katropa. Balik kita sa tuntunumano ng programang Bullseye.
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
2: Dari kita, katropa, sa itong hisgutanan karong kabuntangon. Doon na tayo ipagawas, mga katropa, ng video. Kinis sa kuwaran ni mga katropa, kumbaga clip. Nogikan dito sa zona ni President Bongbong Marcos, mga katropa. Din iyang gimension, mga katropa, ang pag-launch, katropa, og rocket sa nasod Pilipinas karong umaabot ng 2027. Hapit na, mga katropa, no? Basin nabutahan ta sa mga issues palibot, mga katropa. Unyawa ta na sayod nga ang atuad ang gobyerno. Doon na dahil gihimo usab, mga katropa, no? Nga kaayuhan. Kaayuhan ba ni? Or unsa may tanaw ninyo ani? Atong paminawon, mga katropa. Oh, number 4. Okay naman. Walay tingog.
4: ...to space. And Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport.